ọlọrun gbọ pẹ wa ogo ni fun oruko yin jesu christi oluwa wa oruko mi ni alufa mose ademola gbopola oro ti mo fe ba o so lowuro bi o tin jade la ori nu we sam keta dini ogbon to ni oluwa ni mole mi ati igbala mi tani mi o beru bi e tin lo erupo ni ode loni lati di ayika ti ayida wa eru wa be sugbon bi o ba ti fi oluwa se olugbala fun ati mole re eru e yo lo mo fe ko tele olorun loni ko gba pe o ni olorun bi o re tin lo gbugbe eru to wa laye oluwa ma be le danu oluwa yo wa pelu e wa pada wa le pelu ayo bi o si dara fun e inu e yo do ogolorun a fara gbogbo to n deru ba oluwa o teba ni oruko jesu gbogbo ipa ati agbara satani to n do de lojo na oluwa yo te ori won ba fun e o de ti ri be ogo ni foro loke orun jesu christi oluwa wa

0: Eyigbongbo.
1: Eyigbongbo.
0: Ogun ile baba mi.
1: Ogun ile baba mi o.
0: Ewo mo fe koja.
1: Ewo mo fe koja.
0: Eyigbongbo.
1: Eyigbongbo.
0: Ogun ile ya mi.
1: Ogun ile ya mi.
0: Ewo lule.
1: Ewo lule.
0: Mo fe koja.
1: Mo fe koja o.
0: Mo fe koja.
1: Mo fe koja o.
0: Ewo lule.
1: Ewo lule.
0: Eyigbongbo.
1: Eyigbongbo.
0: Abalaye.
1: Abalaye o.
0: Eyigbongbo abalaye.
1: Eyigbongbo abalaye.
0: Ke je n koja.
1: Ke je koja.
0: Ewo lule.
1: Ewo.
0: Ewo lule.
1: Ewo.
0: Ewo lule.
1: Ewo.
0: Ti gbogbo ti gbogbo.
1: Ti gbogbo
0: ti gbogbo. E mo wo.
1: E mo wo.
0: E mo wo.
1: E mo wo.
0: E mo wo.
1: E mo wo.
0: Mo fe koja.
1: Mo fe koja.
0: Ologo ni mi.
1: Ologo ni mi o.
0: Mo fe koja.
1: Mo fe koja.
0: Oba ni mi.
1: Oba ni mi.
0: In te fi mi sagbeto.
1: In te fi mi sagbeto.
0: In te fi mi seruto.
1: In te fi mi seruto.
0: Mo fe koja.
1: Mo fe koja.
0: E je n koja.
1: E je koja o.
0: Ewo lule.
1: Ewo lule.
0: In te fi mi seruto.
1: In te fi mi seruto.
0: Eyi ti mo seru labe eyin to.
1: Eyi ti mo seru labe eyin to.
0: Eyi ti mo fogo mi sagbese to.
1: Eyi ti mo fogo mi sagbese to.
0: Etu mi ile.
1: Etu mi ile.
0: Mo fe lo.
1: Mo fe lo.
0: Etu mi ile.
1: Etu mi ile.
0: Eje ndide.
1: Eje ndide.
0: Etu mi ile.
1: Etu mi ile.
0: Mo fe juba ilo.
1: Mo fe juba ilo.
0: Eyi te de mi.
1: Eyi te de mi o.
0: Mo igi igbagbe.
1: Mo igi igbagbe.
0: To lori ofiri mi.
1: To lori ofiri mi.
0: Etu mi ile.
1: Etu mi.
0: E faye ile.
1: E fi aye ile.
0: Tu mi ile.
1: Tu mi ile.
0: Ko faye ile.
1: Fimile.
0: Kokokuso. Tumile. Kokokuso. Bayi loluwa wi.
1: Bayi loluwa wi o.
0: Oluwa ti so mi dominira.
1: Oluwa ti so mi dominira.
0: Bibeli wi pe.
1: Bibeli wi pe o.
0: Eni ti omo ba so mi di ominira.
1: Eni ti omo ba so di ominira.
0: Yo di ominira ni toto.
1: Yo ominira ni toto.
0: Oluwa ti so mi dominira.
1: Oluwa so mi dominira.
0: Iwo to de mi.
1: Iwo to de mi o.
0: Oju ti o. Ati tumile.
1: Ati tumile.
0: Mo ti ku onu igbeku re.
1: Ati ku onu igbeku.
0: Mo ku ninu ewon re.
1: Mo
0: ku onu tubu re. Ninu ewon abalaye. To je kogo mi o yo.
1: Ninu
0: ewon.
1: Ewon.
0: Ewon lai lai.
1: Ewon lai lai o.
0: Aye mi jade mi.
1: Aye mi jade.
0: Ewon.
1: Ewon.
0: Abalaye.
1: Abalaye.
0: Ti ojogo mi o tan.
1: Ti ojogo mi o tan.
0: Mo jade.
1: Mo jade o.
0: Emi sinu ayo mi.
1: Emi Oluwa se mi o.
0: Mo jade ba. Mo jade.
1: Mo jade.
0: Ipe mi jade.
1: Ipe mi jade o.
0: Labe isiru.
1: Labe isiru.
0: Ododun.
1: Ododun.
0: Aye mi dide nle.
1: Aye mi dide.
0: Dide loku eru.
1: Dide loku eru.
0: Jade ku onu ewon.
1: Jade ku onu ewon.
0: Tori eni ba nbe ninu ewon.
1: Tori eni ba nbe ninu ewon.
0: Inu tubu lo wa.
1: Inu tubu lo wa o.
0: Inu oku eru lo wa.
1: Oku eru lo wa.
0: Emi sinu ayo mi.
1: Emi Oluwa se yi o.
0: Mo jade ninu ewon.
1: Mo jade ninu ewon.
0: Gbogbo eni ba nbe ninu ewon.
1: Oh yes sir.
0: O ye mo jade mi.
1: Amen.
0: Igbeyawo ti nbe ninu ewon. Ma jade mi.
1: Amen.
0: Jade o.
1: Amen.
0: Jade o.
1: Amen.
0: Okiki ogo ti nbe ninu ai ninu ewon. O ya ma jade.
1: Amen.
0: Ma jade.
1: Amen.
0: Ma jade.
1: Amen.
0: E ma kan.
1: Oh yes.
0: Inu ahamo ogun.
1: Inu ahamo ogun.
0: Ti aye mi hasi.
1: Ti aye mi hasi.
0: Sinu ayo mi o.
1: Oluwa se yi o.
0: Jade mi.
1: Jade.
0: Inu ahamo.
1: Inu ahamo.
0: Aseti.
1: Aseti.
0: Oh my God. Inu ahamo.
1: Inu ahamo.
0: Abalaye.
1: Abalaye.
0: Aseti.
1: Aseti.
0: Inu ahamo.
1: Inu ahamo.
0: Aseti abalaye.
1: Aseti abalaye.
0: Aye mi hasi.
1: Aye mi hasi.
0: Aye mi jade mi.
1: Aye mi jade.
0: Inu ahamo.
1: Inu ahamo.
0: Aseti abalaye.
1: Aseti abalaye.
0: Ti ogidi aye mi hasi.
1: Ti ogidi aye mi hasi.
0: Ogidi aye mi.
1: Ogidi aye mi o.
0: Jade mi.
1: Jade.
0: Jade o.
1: Jade.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oya.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Aye mi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oya. Jade. Oya. Jade. Oya. Jade. Oya. Ja. Oya. Ja. Oya. Ja. Oya.
0: Yes, Oluwa.
1: Amen.
0: Oh my God.
1: Yes.
0: Inu ahama.
1: Inu ahama.
0: E kanju abalaye.
1: E kanju abalaye.
0: Eh ye ye ye ye neru abalaye. Ara ko bi jada ma seru. Wa dale ke ru ajinimo. Wa dene je ru anase. Ma kuda ya nata ho.
1: Dadwa no.
0: Wa hobi na ye ke nata.
1: Yes sir.
0: Randa ba kunaya.
1: Yes sir.
0: Ara koko bi jada na. Maru bi na se kaina.
1: Oh yes sir.
0: Mo fo ninu edi agbara.
1: Dadyo.
0: Mo jade ninu jugun jugun ase.
1: Dadyo.
0: Mo jade ninu jugun jugun ina.
1: Yes.
0: Jugun jugun agbara.
1: Yes.
0: Da lo same.
1: Oh yes sir.
0: Ede ne ko dola.
1: Dadyo.
0: Inu ahama.
1: Onka yes.
0: E kanju abalaye.
1: Onka yes.
0: Inu ahama.
1: O
0: si.
1: Yes.
0: O si.
1: Yes.
0: Abalaye.
1: Oh yes.
0: O ya jade mi.
1: Amen.
0: Jade o.
1: Amen.
0: Jade o.
1: Amen.
0: Ja.
1: Amen.
0: Jade.
1: Amen.
0: Jade.

Nice. Gbogbo eyan omo Olorun si kigbe ogo ogo ogo bo se dobale be se kunle ni ogo ogo ogo ogo ogo ogo Olorun mo gbe oga ipa ninu ipa ase ninu ase ijinle ifeji over eni to nfo won agbara Jesu o se eku itoju wa 7 ni be lori 2 gbogbo eyan dide nle e ja jo ki hallelujah meje kili o to su loni gbogbo eni to mu owo re dani won o jule fun o Mommy, eka ise meje si waju oyeje nwo 1 2 daddy eyin eka 3 4 5 6 7 ibe yen te duro si yen sport yen perfection ni ibe leti ki hallelujah hallelujah lawon orun ke ko si nkan meji to ba tin ba won ke ibukun ati iri orun asi ma se si wa to mo lori kini ko sele loni Somebody stand up and shout 7 hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Ese ogo ogo meje. Ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun Messiah. Adupe lowo baba mi. Bi ese kan siwaju mami. Mo so le kan na. Gbogbo igbese ton mo gbe ninu aye. Bobari ami se komo je ilosiwaju in the name of Jesus mati joko sa emi joko mami oluwa ni ki gbogbo eyan omo olohun pata ke gbe omi pade mi lori youtube ati tiktok ati facebook laaro yi enikan ni kini di oni ilomi wa pe number 10 odaju oni ti awon odo nsi de ipade won omi 10 ma wa so ba se se nkan si ati jo ta lu ngba ta ba do Facebook to ba simbe oni gbo information yen o e mu gbogbo ko se to le connect mo lori gbogbo awon social media yen iba se TikTok iba se YouTube YouTube ti e daju iba se Facebook bi ogo se nje ti Olorun omi number 10 e wa ki wa lasan sa ati ngbadu asu omi o pe mewa bayi gbogbo eyin odo patapata ta ba ti pari to lomi e n lo Jesus City niyan ago mesan la si di ipade awon odo lati 13 titi wo 40 omodun meta lati si wo ogbodun enikan ni mo fe book hostel 10,000 ni e pe mercy sori line 070 89 38 20 89 enikan ni e tun pe 070 070 89 38 20 89 e le pe number yen pe mercy sori e mo fe soro kini dikeji to fi

0: mo so idi to fi gbodo lowo mo ni meje ni ma so mo ti so kan lanu ikan mi mo tun fe mu loni elekeji ni pe it is your prosperity that kingdom project can be funded. It is your prosperity that kingdom project can be funded. Enikan ni ki le so yen ninu iloro ninu owo ti e ninu igbedide re njo je mo pe ibe lo ti le dasi si olohun eyin wo ni ma wu ke dasi si olohun iwu oko dasi mo fe pase si o ni loni eni to ba je aje sefu to je aje yo ni ma rowo yo sisi oluwa anje nfele ikun di dasi si olohun o ni nkan se pelu bi to wa ni aye raye enikan ni e sawo bibeli lo so be nu we matthew e to isura yin jo si orun ni bi ti ipara ati kan ti kan ti o le de iyan tumo si wi pe bo ba da si si olohun o se le fun aye raye ni a o gba ere re lojo ti jesu ba de o nta se folorun ko gbe afipamo sorun ni ti en ba si ohun ti elomi se le ni orun ofo ni nbembe fi owo mejeji saya ma rowo yo si se oluwa in the name of Jesus Christ sa mo le fi gbogbo enu so kin to di ori radio ile to ye kin fi ko ile oni mo gbe ta kin to di ori radio bensi mi ti mo nlo ni igba kan oni mo gbe ta kin to di ori radio awo gba mi ni nkan pupo olohun ba ngbo ase ko si nti olohun le gba lowo mi eniyan ti oni da pada so idikeji to fi gbodo ni oro ni pe it is your prosperity that kingdom project can be funded. Ninu iloro ti e on la fi le gbo bukata ise olohun awa gbo mi to ba dasi oluwa seun bo ba dasi olohun yo gbe elomi dide baba adeboye mo so when it plus you the work of god continue and minus you the work of god still continue oni pelu re ise olohun lo bo ba si lo dasi mo na ise olohun lo ko sa fi pase ko sise nikan ti o foku si olohun anje wa fele ikun every child of god to be passionate about the kingdom of god to extend it to enlarge it to support it and to propagate the gospel enikan ni kin woli wa wa so gbogbo omo olohun lo ye ko ni itara bi ise olohun se mo lo waju awon kan be ti won gbo mi lowo bayi pana pana ni won inu won ki dun nigba ti awon eyan ba nbo gbogbo ba se nwa su ni nsin in ba won nu je ni sadusi ni o enikan ni ki won pe sadusi the people that always sad to see farisi la won kan the people that always far to see farisi sadusi so be si la awon ya gba kan inu won dun gbogbo igba ti omo gbo baba mi in temi na ni ni mo fi support ise afefe o wa le dasi ki bukun yo mo di agbon gbe aje bi oni question ilu lowo re lodun ninu ise tolohun eh so omo ojojumo la nse program every day lori radio ki sokuta la nsan moto tori tirin loju titi epo nilo eje sari yale agbara ase gbogbo ija gbogbo awon lasigbo ti mo sele ninu idile asosi lo fa esa ti obirin ti oba rowo gba lowo oko yo mo ri fini bi obirin oba rowo gba lowo oko o le sese kuse gbogbo eyin to e gbo mi e da owo yin mejeji de igana olorun bukun mi eleda bukun ise mi ki n le da sise iwo olorun kin le toju awon omo mi mo so lana bi eniyan ba lowo omo ti talika ba bi irinse olowo ni mama oni fomo re singba oni fomo re seru oni fa awon omo re lady lali lowo in the name of the lord mi ni wasu meji iwasu akoko ti jesu olugbala mi wa wa ninu aye ni Jesus says I am already anointed to preach the gospel to the poor mo wa mo di ti jesu fi koko wa wa su fun awon otosi e ja lo sinu abaji gan ninu oro ti ya isole
1: oruko mi bosede yusuf mo lati gbojija mo ojo ijo yi ni gba wole ikoro
2: igba wole
1: ikoro
2: Eh so le.
1: Ojo ti mo baba wa sibi. Oko mi lo oko gun mi wa. Ibi bayi bi egusu ni. Mo mama lo oko need prayer and join yet ide. Mi mo se ri lojo nun ba niya. Daddy amun ti lo o ti lo si ijo awon 419.
2: Olu se mi mo jo 419.
1: Mo ni ki lo wa se bo so ninu jo bi mo jo ko si lojo yen ni. Mama ya wa pe oruko yen jade ninu je pe akobi omo ko jade to nse brikina. O wa sunkun lojo yen pe se bi ase ka akobi omo se ri niyi. Mama ya wa ni ya arabinrin ma sunkun ma. Ijo yi yi. O ti de bi ti aye yo aye yi ti da.
2: Se mi mo so ba.
1: Ma to joko si mi legbe.
2: Okay, o ni e ma sunkun ma.
1: Eh, o ni ta ba ti wa si ijo yen pe gbese aye yo change. Omo to gba won de bi ti n fa won lo nje nisiyi. Me ma fa mi ni jona. Ngba wa jade. A to pade nta me tun ba mi soro pe ma wa. Ma so pe ba ya ijo kan kini kan. Mo ni mo ti gba sa pa lati da yen. E bi pe mo wa ri changes ninu ojo yi. Aye ni jira, aye oko mi jira, ma mi jira.
2: Ah, won si 419.
1: Eh 419 mi egba kan lowo mi do ti mo ti wa sibi.
2: E so.
1: Wallahi.
2: Wallahi.
1: Ibi si oro yin ma gbedun ba mi nu. Ojo ti mo ti de sibi yi. Me pe mo lo se ko ri gba ti ti ijo ijo yi. Mo ma lo si Eko lo sogun ni.
2: Elu.
1: Ti ma lo si se. Mo le gbo ninu lo si Aleko. Ti ma lo fi wa owo se. Lagba ti mo ti wa si igun ijo yi baba mi o. Ebi o pa mi mo. Mo tun ri owo.
2: Mo na we. O ti de bi kan si ami ko gbe tu ami mo. Ko gbe mi ebi o ni pa o mo.
1: Mo tun wa de si bi. E tun wa ma ba wa soro pe eyin te ba nsa gbere te nyale ki n to de bi. Mo ma nsa gbere. Oko mi gan si ka mi ni odun na.
2: Oko yi ka yi.
1: To ka mi ta ni ya pe mi lori fonu. Mo gba ti mo wa de bi. Aye mi wa yi pada.
2: Sango,
1: mi wa se ogbo nkan ba mo mi se ogbo nkan ba yen ma ye mi jira gbogbo nkan mi lo dede debi wi pe oja ti mo tun ta yi mi reset e lona bi ti mo ti ri owo ti mo tun fi pada si ogun pa ti mo tun fi nta red made mi aye mi wa ji pada ti mi o wa lo kiri bread leko mo ti mo wa jara po mo ijo olorun ojiji ti aye mi wa jira aye mo mi jira to wu mi ni mo nje
2: in to wu yin le nje bayi
1: bẹẹni.
2: Ṣé ìgbà tẹ mọ ṣàgbèrè owó òtútù náà ni.
1: Ah, bàbá mi, ìgbà yẹn kìí pé mo fẹ́ fẹ́ ọkọ mi ló jẹ́ kí n ṣe ń gbà yẹn. Kò kì í wálé a lọ tírábù kò ní wálé kò ní fowó oúnjẹ ẹlẹ̀ ń bá.
0: Sọ ń gbọ́ nǹkan. Ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run sóòsùn àbọ̀ ń bá wa fọ́lò. Ẹ jẹ́ ń ṣe báyìí. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tẹ́ ẹ jẹ́ ọ̀dọ̀ Jésù à ń lọ sí Jesus City báyìí. Ago mẹ́sàn-án ni programu yóò ṣíde gbogbo ọ̀dọ̀ tó wà ń sọ́nà church mọ́ jókòó lé o àwọn nǹkan kan ń bẹ tí mọ́ tún ayé ènìyàn tí mọ́ jẹ́ tí ó pàdé ìyípadà láti ọmọ ọdún mẹ́tàlá sí ogójì ọdún àwọn ọ̀dọ̀ kristi nìyẹn yàtọ̀ sí yẹn ṣá bí n bá ti kún bínú ìsìn ni màá bọ́ sórí youtube tiktok facebook ọ̀dẹ́kúnlé epaphras omi number 10 ẹ já lọ gbàdúrà sí. Ẹnìkan ni mi ọmọ ọmọ Jesus City láti ìwòrò òdù ní Ìbàdàn ẹ wọ mọ́tò tó ń lọ sí ìkiri ẹlẹ́fẹ́ sọ̀kalẹ̀ ní yànà kò yí tàbí kẹ ẹ wá sí wẹ́mà ní chọ́ọ̀chì wa ní gbági ẹ ra àwọn mọ́tò tí wà ń bẹ̀ lówó pọ́kú. Mo sì sọ pé hostel ti ń bẹ ní Jesus City wọ̀nba tó wà 10,000 ní fẹ́ nìkan èèyàn méjì ni ọmọ wà nínú hostel kan and bí olúwa ṣe ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ ń bẹ láyé inú mi sì ń dádùn fún ti bàbá mi. Onímàjẹ̀mú àánú yóò ṣe nínú ayé wa láàárọ̀ yìí. Ẹ wò yáì bí transformation rẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀. Gbogbo èèyàn mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́nra mo fẹ́ kọ́ gbọ́n òsì dálẹ̀. Àṣetí èèyàn ọba tọ́jú aya àṣàyà lè ṣàgbèrè. Àṣetí èèyàn ọba tọ́jú ọmọ ọmọ lè dàṣẹ́wó. Àṣetí èèyàn ọba rówó ọkùnrin gan lè dadigunjalè. Àṣe tó jẹ́ ìyàwó ọ̀pọ̀ ń ta àṣó sì ni. Ẹ̀mí púpọ̀ àlùjẹ̀nu ni òsì. Ẹ jẹ́ ń sọ báyìí gan pé àṣé àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kan onímọ̀ bá ohun tí wọ́n ń pè ní òsì rìn. Bí èèyàn bá ya olòsì jù wà á máa dá àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kan. Á nira fún olòsì gan láti déjọbọ̀ ọ̀run. Gbogbo ẹni tí ń wàásù fún ọ pé wọ́n ń wàásù bó ṣe lọ́rọ̀ wọ́n ń wàásù bó ṣe dolówó. Ẹ jẹ́ akólàpọ̀ lẹ́kọ̀ọ́. in to so ya idalagbere gbogbo eyin te ngbo mi gbogbo wo pastor wo na ma gbo oni pe oko re koni sile koni oko na dogbon saloni ngba ti o si nkan kan fun oko ina o na ya dogbon se bi eni pe bibeli so pe inira in ma mu ologbon eyan sinwin ni can you imagine won to nbo la ro kutukutu mama wa gbon ranu ni isin ewo look at some scenes that have connection with the life of poverty. When you are poor, you see a sere gbengbe bayi ai lowo na ni mo je yan lo sogun owo mo ro mo kenkele to lo fe sogun owo omo loku ti o ti ri kin to ba mu ai lowo o na ni mu ki eniyan mo se yawu kaaki ai lowo ni mu ka won yan sa sewo ai lowo lo mo di disona leader source lord degun jale ai lowo oni mama mu awon omo ki won lo mo se ran dan dan kaakiri olufe mo fe ko mama gbon ranu bi mo se fe pase mo wonu ti gboji mu ase lo loni gbogbo ese ti o si ti fasi olara wa foke to awon kan pa omo ti won damo latoni lo jabo loruko jesu jabo le ewo ti sele si aye oko obirin a lo oni fi nkan kan le iyo si fe toju omo so uno ni choice ju pe ko wa alternative when your life is full of poverty you will look for alternative ti eniyan ba tin ya olosiju yo wa ona bayo on lo fi ja won pastor kan ai lowo na lo so won didakuda oni je won mo paro wa wa du oni wa du eyan oluwa ni kin so mo pe kumbo so le ri 50,000 kai be o seto o si na ni o si ni o si ni je ki pastor ko so pe n to kan ni isin oni ko wonu egbe awo o la ran opolo o fe itoju nla eni ba pe jesu to tun se yepa o la ran opolo agbara wo ni nbe ninu awon agbara wewewe e kan lo so emeji ni mo gbo pe gbogbo agbara ti olohun ni nigbati nti igba jesu mo mo sugbon ninu re mo discover pe ogun mi nbe ninu e bibeli ni niwon igba ti ajogun ba wa lewe ko yato si iranse bo ti eje pe oluwa won oluwa ni to ba dagba ninu kristi ogun re le mo wa sodo elomi jesu ti ditalika ka le ba di olorun idikeji to fi gbodo do olorun ni pe ko le mo nawo sise olorun gbogbo eyan ni oda sise olorun lawe osu titi n pari lo a tun sanwo awon radio station ke wa sa fi pa se o tori pe nti n se bi opo ni di aro a ti wa lenu e lati bi odun meedogun o feeli wa lekan ri mo mo so nkan kan pelu gbogbo isokuso aye to ba se imo eyan leleyi sa yo ti dasan be o se nfenu kun joyi si o ti ni ku ti pe ni ime eyan ko bibeli ni bi owo ba wowo bi inu konu irugbin olohun se fatu oro yayi lo lead mi lobe mo bere si hate o si aje so mo to ba se pe pastor to feran o si ni o to gbagbo pe be eyan o ba be eyan ba wo moto nla tabi to ni owo tabi te eyan be ninu church e pe esu lo ni mo bayi bibeli temi so ninu we jacob bo bu ebun rere o wa lati owo baba imole ninu eni ti o si ayi ni ke tabi ayi da kankan nu e bo bu ebun so da laye olohun lo ni dada ni be nu olohun god good to ba your good to ba ko le o le your god jade nu e to ba ko evil le o le fi dis ko the devil e je mo gboro mama yi
1: bonga ti aye ti e na jira o aye ti e na yo bo na gba fe gba contract o na o ran je le ko si ti mo need ti o se fun mi gba
2: ha sha kin lo tun fe gbo

0: lati ta siri e niwon gba ta won o se mo pelu gogo okan kan won o ti e tiju en ti mo n se ri ni igba kan re awon mi o le so aye won ana tori pe mo epo laye ana ni ti won se njo ni na won to n se ni won wa church ni church o ti wo nu won alagbara lo agbara lati gbe aye to pe ni waju e kan si ami o wo nu e loni ati tu oja isododo leburu ya bayi o wa le bi opa won mo titi aye yin bi o si ni pa yin agbara olohun ko ni pada leyin mo so tele laipe laijina aye re a ma dan
1: gosh se n gbo nti ya yen so dale anje n bi on question kan gbogbo le o to ba le down eyin wo lo je pe ti olohun ba bukun o wa ma da sisi olohun wa ma fi da mewe injo je mo pe we have preachers. We need those who will be who will back up the preacher. Allah won ni wasu gidi ti wasu Olorun. I need you eyin kan ta do lowo iwo le wa be mi se wa yi. Ti eni lati support ye. Wa dide. Jin ba tin gbadu eyin wa ma fo. Wa ma se bi igba to nse tente. Wa dide, wa dide, wa dide, wa dide, wa dide, wa ga, wa ga, wa ga, wa ga, wa ga. Wa make e laye wa tun make e don. Oda fa Abraham la yo tun da don ni eye preach heresies fa won eyan mo Olorun le jo da fun won laye ko si tun da fun won Olorun se nso nkan mo making money for the kingdom is a ministry on his own enikan ni ki woli so yen keyan olowo o ma fowo support si Olorun awon kan la fi ran so fe wa nu wa eyin te mo da si si Olorun awon ta ran agbodo fowo support awon eyan be missionary feed o wa so pe kawon eyan mo dide ki won mo ni oro so wo olosa la bi mo sponsor ni bo ba je o le mo fun wa lowo bo ba jo mo yawo mo send owo si mi to ba je owo agbe bibeli ni e mo se mu owo oya agbe wa mo send ya ni di owo yen ko le ranse olohun yo kan to ko bo si mi don't send that kind of money bo gbogbo eyin te dide nipa iwasu you become successful by gospel kino de to ni le fowo e si bibeli so nkan kan jesu olugbala lo so ninu we matthew chapter 5 verse 13 to 16 only we should go into the world and preach the gospel or when how then can we go to the world without resources bawo la se lo lai ni awon ti an ni nkan ti won fe gbe le ibi won sin jesu si to ba se pe joseph to je omo leyin o ti lowo ko fira iboji ti won sin si se ta won fe gbe jesu oluwa si ni eje mo finish se lo e ba ngbe kan si
2: oruko mi ni to sin mu wa lati apata n to sele ni pe ni January ta bere shop tori baba mi ma se pe ka ma ti dawo le kokan le ti ta fun ma pe pari awo
0: awe
2: so emi o de ki sise o digba ti ba pari awo atadura yen tokin to bere ise ni January sugbon gba ta ma bere shop ibi ta ma ko jasi won ni won ti ta be emi o de mo ni last year so ngba ti won wa so fun wa won wo pe bo mu fe ko jasi won lo ba anti kan pe ejo mu de different shop mu ni sugbon mo so wa yi ko si 1 naira ni owo mi ti ma fi rent shop ti mo le ri 70 tori mo ti lo ba agent yen o ni 120 won gbe le o ni sugbon tin ba ri 70 ki ko wa na o ni letter ki ma san 50,000 to ku mo ba lo ba sister e mu ni e mo so wa yi mo ko si sin gba mo de fe gba shop bi pe ki le ma se fun mi anti won ni ah latodun to ti wa ni ogun pa o tu rent shop bi pe gbogbo won ara ka gan won ra shop mo wa lori ko won je fine wo tu wa lo fe rent shop o ni se mi le ra ni mo ni kin ra shop 1.5 million mo ni bo ni kin ti ri mo fe rent 120 mo ni
0: in 120 wa da for 1
2: bi pe bo ni kin ti ri ati wa ni se mi ni gbagbo ni ah mo ni gbagbo o ba ni nkan ti ma se fun ni pe se mo le be on get 100,000 mo ni 100,000 mo ni ko so wo lo mi o ni kin wa o ni pe ti ba ti wa o ni kin ko wa n ba ni oda mo ti gbo go so good gbogbo awon ti mo wa n pe olorun dara po mo mi bi kelomi ni send account number kan fun mi 20 e ko ma fun mi 10 titi owo yen sa ko mo ba lo ko fun anti yen baba mi re mo pe ngba ti anti yen ma pari ise mo ma ra shop shop yen lele
0: e ra shop e lo le ra 1.5 o le se ra
2: anti yen sa ni ki 100,000 awon mo ko fun mi mo o sa yon da ki le mi lo won ki ma lo lo be
1: nice e wo bi gbogbo e se nse wele wele gbogbo eyan mo lohun mo wa fe ke mu ibubo yin jade mu ida mewa re eyin kan ti ri owo olohun ba ngbo nipa igbagbo Abel si iwu ebo to san ju ti Cain lo fi iwu bo kan ti ka tun fi se tola gbogbo yin te fe fi iwu bo kan lele emu ida mewa emu ore kan ka fi le se tola account number church ni 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank biyan oba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade now ese bibeli ta ka o gbe eyan omo Olorun oni o nbe ninu iwe First Corinthians chapter 11 titi was 16 First Corinthians chapter 11 titi was chapter 16 now eyan omo Olorun ti won bi loni on the 27 eyan omo Olorun te mark wedding anniversary yin on the 27 e wa kunle e je so tele aye yin yo dun e se ami aye yin yo po e se ami aye yin a pe loruko Jesu you are blessed. Happy birthday, long life and prosperity, happy wedding anniversary. Eyin te ba ni testimony e lo number 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 e send the message ire atanu ko ba yin you are blessed it is well with you.

0: 104.7 FM.
1: Your marubo ojo.
2: Yes, sir.
1: Si alafia lewa.
2: Alafia ni sa.
1: Alafia Kristi ko ni fi sile.
2: Ami Jesu.
1: Asotele kani ni logun 16. Fi kara sami ele ni aye kan to wa yi. To fi ku onu aye. O ni pada yawere. Aha. Tani o fe yawere. Tani o fe yawere. O ni yawere. Asotele keta bilogu number 17 kolonjo fori ti dopin enikan ni ori igbo ni prophet yi lo ini so fun ini so na ba ti mo lo iti jo re nkan ki to dawo duo na wa soke tori to ba ri aladu atan igba yen ladu an gba lowo esu lo ni omo re esu ni o ya mo yan mo yo ahan dinu oje ke number 17 lele laarin oni sojo meje ire mama wole lera lera lera lera aha akolu koga alati ati alati connection ati connection ore ile ore iranlowo blessing upon blessing back to back yes oluwawa ele ni asotele kejidilogun number 18 ye taloma gbiyanju lati kan fese kan lele lasan ki n sare soko to tun wo bata pada o won ni so fun ko wo pada tin ba ti sotan temi ni pe kan je kese kan le lasiko yi mo sotan iwa lo mo bo se wo bata pada eyin je pe ba to lokun le se fe mo tu o ma fe to ti de se to se tan a ti pari adua wa no wo soke wa e mo pasem bi to duro si o ile kini won pe se bi won na pe ni ile ogere won ni afoko yeri ni e awon kan pe lalapo ka but alapo re la wa mo si o ile o leti ile o lenu asoju ile gan loju eni ba sami lori ile to du o laye yi wa sori ile laye sami dada wa serele lori ile lori ile mo ni lori ile wa bimo wa jere wa jojo omo wa kole wa lo moto ki se meta ki se moto mere ki se mewa gan wa lola ile akogbe ile akota aseyori ere iranlowo okere o la gbayeja o la yeja o la yeja o la gbayeja bi o ti gbọ mi injo ti e mo pe aye agbara la wa ati wipe gbogbo eyan ti n gbadua bayi ati yale ati yawo onikaluku ni lo nu adua bayi orogun igba kan ti n koja lo ayale ti n pray iyawo na ti n gbadua egbon ke aburo na odake onikaluku ti mo pe baba kepoluwa eniyan kan le wa be laye yi kojo si mo lo lori e tori ogun okanko ati ejeji lo n ja onikaluku eda laye teyin o le wa ibere si nitori wipe olorun nikan lo mo bi ogun ti nwa eni ba wa dake tara le ba dake e dide nle ijo wa ibi ipade to ti le joko sibe fun odidi ojo meta ti eto abo temi ati tara de daju ti gbogbo awon olopa ti gbogbo awon eso alabo tan wa ni ayika ti agbegbe lati se abo fun awon eniyan ti o sewu nipa tara ti temi to ti le gbadua wonowo pelu eleda re to je pe leyin ojo keta to ba pada sile dandan ni ki ayipada ti ba o ko ti bomeni to di omole lowo a pade o di arugbo ojo prayer city tutu aja bale ta ma si ni osu kesan yi on the 4 titi wo on the 6 ani friday to sunday ni o on the 4 ona ni ta wo ninu osu september gbogbo eniyan tan ba di o eja ara yin ilu wo lo wa to ro po jina ona bayo ki jina on to daju ni ke keyin o kuro ni agbegbe kuro nu ile e kuro layika e wa oluwa lo wa de pade e lori oke bi mo re arugbo ojo prayer city ibo lo wa o wa ni junction apomu ni lu ikire ariwo to mo pa ni pe ki moto yen ja o si lu ikire ni jos apomu gogogo express legbe titi bayi lo wa bo ti n bo le nu moto bayi lo darapo me gorero ki
0: se ko mo wa kakire ikire lo wa ni jok sakpomu iyen ni lu ikire ni osun state gbogbo eniyan on the 4 ipade o wa lowo aro osan ati role awon to duro la se soro fun eni ti o le duro sun eyin le pada lole e tu pada wa njo keji obe la gbe titi di ojo meta gbako eyin eniyan eto opolopo lo wa nle fun gbogbo awon to ba wa e o ni kusogun e o ni damu ipada bore yo ni agbara tori wipe awon eni to yo lenu oni le yo lenu mo e ma mu omo yen bo e lo mu gbogbo awon ti e mo pe won like jo idaju kankan koja ti won ni soro ati banuje kan e ma jan dake sinu le a pade gbogbo eniyan loruko Jesu esu oni di omo le
1: number 19
0: ini somo ko wo bata re
1: number 19 are you ready
0: ibi o ba ti re o si ni to stop it ti je denu ko akakin to daka now ta ba pray to go batise adura yin o ti ka ogun yen ni mo ro pe ogun aye yin fe pare now what me so now what me ibi o tin gbo for ise now what me mo pa mi ase nibi don dey say ipade awon aje nitori e nitori ome nitori olu ome ami ni o se ara ma tu wa ka Aminele, Arama Tuwaka. Holy Ghost Fire. Yeah.
1: And you come and be your American son. Be more saying, woo, on fair power, my yellow labai. Oh, my American son, who want Otin Waka, a Jessariwa, Mokon Ritofe, and it offer by party or Lalofewa. Bawo letin wa
3: kilo ri pe last week masuru
1: lati last kini
3: lati last week
1: ose to lo
3: then
1: letin wa ni
3: yen then
1: sokunrin ni
3: okunrin
1: letin wa ka eh mo bi o wa ba
3: ah mo bi lo o je ntan o de la do mi san wonu bo se tan nu da ko wonu le mo
1: o je ntan do mi si wonu ko de wa le mo e pa tan fun Jesus can you see prophecy can you see the prophecy ola le to fe gba party e ma wa toro ti ko sowo awon arabi ki se bandit o awon to fe loyan ni o ton ma ta party mama so fe ri pada
3: o fe yi pada
1: ah ah arugo jose le se so fe ri pada
3: o fe yi pada
1: eh
3: be
1: ki le poruko e
3: mansur
1: masud
3: masuru masuru
1: masuru
3: be
1: ah ma ko masuru ni masuru abi
3: be
1: ki lo je si o
3: omo mi
1: omo re gangan
3: ben
1: o jeun to sinwo
3: o sinwo lodo mi sanwo
1: o do mi sanwo ta
3: ben
1: ati gba yen lati last week
3: ati wa
1: e ti wa kakiri ele bayi o ti ko sowo lota awon people kan o en to gba party o la lo fe wa se mo le pray
3: ben sir
1: abi ka jo do la wo ko fi mo pe yo paro
3: ko e ba mi se leni
1: ki Jesus se
3: ben
1: sai lo npe owo ta kan wa wa pure water yen o fi ra gbogbo body e ma soro kan si wa wa la pure water yen mole ti pure water yen ba ile fo ede aye di o ma won to gbe wa kan release e wa ro me ko mama le wa njo Sunday won bida o ma release ensin Sunday lo ma mu wa si bi ase Olorun ko wa omo re ri naro ko wa omo re ri ko wa omo re ri ko wa omo re ri ko wa rikia alafia ba fi la gbogbo body e ba yen

0: eka bo pada sori eto yin eto wa eto atupale royin ni kan de amode 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara abala kejere abala lame to la bala yi oni atima wo ko ko ninu royin ohun arale baba dase ka so fun yin pe arale wo to lede ni abala yi ba talejo wa ni abi ti eyin te pese eto yi o je wo yin ti yin ko ni se ko je iwoye awa tokun eto yi abi kan 3.7 ni lo lorin ni ipinle kwara jo lo so fun ile kan awon ni omowe Abdul Karim Jimo Edun won wa lati eka ti won tin ko nipa oro oselu pastor ni lo ni pinle Kwara yen o ta won yo
1: fio
0: o ta fa ni awon yoku won wo won ni won garun won loke ni
1: boy se se ko wa slot si be yen
0: doctor mo ke doku ni mo
2: eka ro aki gbogbo ti to n gba kakiri agbaye o pe ti ta n gbora ko ni di o
1: abi olo
2: yes
1: oda o elejire o yare lori ko
0: ah eje ka lo si ilu Abuja otoleda to ni alaga ijoba ibile guje yen honorable Danjuma Sewolo to ni tan ba di se atileyin fun APC atare Tinubu kan yo kokuro ijoba ibile ohun amo ni bayi oro do to para ko je oni ko nibe ko ka bi na otoleda ju lo fi wo
2: we akoko o dun mo wa pe o so won o so o de fun ara to ko je papo o ko je pada si enu ara re so into daniel but beside that eyi so fun wa ni nigeria ati awon agbaye ti won wo wa pe osilu wa ati debita lo but I moved there there before now ni 1999 ta bere ko tin ti won le se to ba so ro le yin gba yen o so gbe koni ko je ko de tin ti o sele but a ti ri pe pelu gradual process ta n tele ta ku ni nasset tan lo si fledging die die tan fe ma fo die die yi ayen fora won tin ri pe eleyi o le ta pelu asiko ta bara nipa democracy yi but gbogbe na o je ka mo pe a ti debi tan lo ni ta ba debi tan lo ni democracy a ni di gbogbe eleyi a mo pe democracy pe court to surface ni awon asin lu ni fun lu that asin fun kaliku laye re lati ri pe ti to wa lato kan re gbogbo to ba ko gbe nigeria to je mo nigeria I to ba wa lato kan re o ni odigbo fun to ro pe ni to ro pe yo si tun fe kun se fun lu niyan ti o pe ni kun mu ni tipatipa o tun o deruba a fe dibe a dibe lai pe so buburu le ko ni ma waye mo
0: ah be bi bere kan awon kan o pe o da bi pe awon to fe dipo oselu mu apo ijoba I pe o ye kan ma tale ko fun won lati mo kan bo se kan ma soro
1: lawujo
0: lawujo e ran ti pe soro kan le kan pe bata 1999 won ti pe are kan le yi ri olosun pasanjo eto we won so gba kan pe election pe to be a do or die affair e ranti o di are le so oni do or die affair awon kan ni se se pe ye kan ni danileko fun awon to ba dipo selumu pe oro wo ni o to so bayi o je nkan te pe le da e ka so ke se fa we yan
2: we ton ba ni danileko na ni ni die but still yet either e danileko ku danileko ki se kan la ma ki hin darele o do ma mi pe e ranti gba ti are wa ngba yin na to so eri pe ni se bayi ko si si kon so ru nkan bayi mo leni nitori pe fura won ti riri aye osilu ni nigeria ti won ti ri pe ti dagba si ton ba so ru yi won ro pe awon yo so fun awon pe ara pe bayi okori yin kankan se niyan so ko ye ko won ni fe so ru yen eni to so le na ni sin awon ti so le ko ri awon kan so le ko ngba ta fe digbo kan laipe ti awon tinubu awon ta so teni kan na so ru ri ko pe awon eya kan ton ba fi digbo fe ni bayi leko won kuku leko ni ko ni 2077 ko likely kon to soru yen mo because I don't move lo si so ke se pe awa le awon leaders kan ni won ni dani leko o ni won ni lati gbo agbo yin tan pe democracy awa ta n tele won na ta je ni tin digbo ani lati mo n tan pe ni democracy ke se tipa tipa ni ke se pe osilu baba ba kapa bi ba se kini kan ka bu ni kankan ni esolu oro an se joba pelu rorun pelu rorun pelu alaafia o ni won pe ni democracy
1: ama eyin lami to wa e je kemi o bere ile lowo yin lori oro pe ba tin soro lawujo latodo awon oloselu e je wo bayi loko igba awon oro ko ba kun gbe ko be tire awon oro alufansa ka mo juko oro mara eni lo mo saba wopo papa julo lasiko ipolongo ibo eyin seyin o lero pe leyi gan o mu ifaseyin ba
2: oko
1: isijoba
2: awarawa lori lede
1: Nigeria
2: no ko se fasayin ni to ta ba wu ta tin bo wa ngba wo la bere si bo wa la ti n bo wa ibo la ti wa de awon ta compare ara pe won de be le ni ta ro pe ba yarun kan ba yo sele lodo ti won for instance in America ti America gba won tin bere osilu ti won bo won gba won bere bo won ba de le ni ta ba compare pelu ti wa but this not we standing aye ti ju pe awa do the other years ka to di pa mo tan se lo o ye ka ti mo lati sin ipe gbogbo tan se tan soro ti e bi ka so sira wa omo iya meji le wa ti oko legbe kan ton pelu ko kan to gbe o kan ron legbe mi tan pelu ko mi eyin o ni pe ko wa ba ara won je type into to o si return pa won si an fe fi silu ni ka la fi wa ni so won ni lati mo so ready sira won but gbogbo le na ni se very soon department of political science university of ilorin a coming a se total bi ka se responsibility ti wa a se training a call our politicians including our voters now probably with the approval of the VC o si se ka se yen ka dani leko ko ka so won tan pelu silu kini ta fin se silu yi kini anfani to wa nbe kini ani lati si kini ani lati mo si lati ba ba osulu je
1: asheun so eleje paje ya sare lo taja ti nbe lori gba baba ti padade eto yin te si waju e le nbe won o e ku kale ambo

0: won lo ti won
1: Sheikh Muhammad Buhari Ibn Musa Ajiko bi wa to de o yago yaju oro ijile oro to kile mi le rin le gbegbe itoka to kile falafala ninu kitab ati sunna oji sala petepete wa si ti tabara ni tabara oko ashabul janna ijo awon eni alijanna awon wo gan lo ma alijanna kini wa ise se oro se ti to le gbe ni dalijanna peki peki ori eto ashabul janna lati ma gbo gbogbo e lori kane diamond 88.7 fm ilorin Sheikh Muhammad Buhari Ibn Musa Ajiko bi wan al adabi afa soro pombe adabi na ni o ma gbe wa ni re ajo emi oro olohun fo di di wakati kadondo ni gbogbo ojo ala mi si thursday na go baka la owuro sa go meji la osan lori kane diamond 88.7 fm ashabul janna o se ma gbo eto to to wa sona fi wa mena pelu iwoye sako isele aye ka lati fi tumo ti tobi olola ashabul janna pelu Sheikh Buhari Ibn Musa Ajiko bi wa bismillah

0: Muhammadan wa Muhammadan
1: sallallahu alayhi wa sallam.
0: Ah, ori o tun da ko Muhammadan afabre gani apa na to wole.
1: Ahmadan.
0: Ahmadan.
2: Ahmadan wa Muhammadan.
0: Oh oh.
2: Antallabi sharufati bikal asima.
0: Fa wali mubaraku. Qadi ata fi rakbihi al khairu wal isadu wal i'ta'u. Ewa ni Muhammad.
1: Ongani mubaraku.
0: Ongani.
2: Qadi ata fi rakbihi.
0: Wa bi ope to mo on kini jalu barika wa ni o te gan pe
1: ki wan pe be
0: anami gara barika
2: fa wa al mubarak
0: o dile la muhammad wa la rubarika
2: fa wa al mubarak
0: ene ba la rubarika ha iwa nabi lo misi lara
1: allahu akbar
2: fa wa al mubarak
0: afa ko man ke uta oni eni al rubarika olorun se ni be ni mo wo ta nabi mala yo si man ni al rubarika na
2: fa wa al mubarak
1: ori rubarika loke
0: ori rubarika loke
1: al qur'an na mubarak luna
0: anabi wade dide jode na inun to gun wa ba wa ngba to de
2: al khair
0: anabi mo re de saye
2: wali isaa
0: anabi mo ri re de saye
2: wali isaa
0: alori re anabi mude
2: wali ita
0: ore anabi tunde ore gan olorun fa anabi tawa awa muslimi
1: ore
0: anabi tawa ore
1: ofi sanu aye ni
0: ofi sanu aye ni ah olorun mo sa kya de muhabba
1: sallallahu
0: alaihi wasallam
1: naam
0: ke to ma bo ka to so die noro molidi
1: be ni
0: e dajo kanisin
1: ah
0: hello e dajo kanisin olorun o si samona yin lori
1: ejo inshallah bi ahkamil
0: hakim se mo oku mi fe ku o wa sa so le oh afa was lamb
1: was e kanu
0: afa was lamb
1: ko was
0: ani inu afa was lamb ani nu mi se gudu gudu
1: e be se e ma e zoro te be zo ka
0: gbo e mo ti ja so afa was lamb
1: adajo farabale gboro na ni
0: e farabale ba na afa was lamb
1: now
0: e wa wo nkan o
1: kilo de
0: oku fe oku iya nso fo me
1: asole
0: eyan mo mi tin ba ku o lakeju baba nso fa won me
1: eyan
0: mo mi tin ba ku e ma sin mi si le o iteni egbe mi lo
1: ah awon ti mo so be
0: tori pe mo ba npe olorun gbogbo awon aya wa
1: tun sun
0: tun sun sin olorun ba wa ke won adura o ma ba hun gbogbo o ma ba hun nbe nbe ni egbe hun lo afa wa salam tun ba so to ku ba so be for me o so be fa won me ta ba wa re ni kan ta wa ni lara a ni sin be ta won eni ni esi so me bo that kini da jom won yi aso le oku wasi ya oku won yi pada
1: akoko bi ati lo huwo oro ni pe ibi ta nabi gan fara mo ke ma se ku si iteni
0: ah sallallahu alaihi wasallam oku to wa so kale pe iteni egbe mi lo
1: o wa se de oro anabi
0: ta ba re to ni ah si be
1: eh
0: won wa lo yi ko won lo si bo won gbe baba won lo bo
1: ejo iya so di osu mi isina lada
0: eda
1: awon ma so je mi ko di baba yi
0: eda ejo n bayi ah ejo ni eleyi
1: eleyi ni isina lada
0: eda
1: ba nabi o ti wi nbe ni pe e ma gba fe ni un e gba ti baba un so
3: la
1: yu'tabaru bi ko si awi jare fun
0: la yu'tabaru bi
1: ani gba to wi un
0: ani gba ti won wi pe e ma gbe lo te
1: en
0: to wi kale ni pe e gbe mi lo te
1: a si ri pe n to to sunna ni
0: o si to sunna
1: nkan mi nbe to ku ba so ko to ku to ba wi kale gbogbo ogun yi e gboro pe fun awon mi e lo ko fun bi ah anigba
3: mmm
1: gbogbo ye ko fun gbogbo ye e lo ko fa la ni e mo fa awon mi ko bo nbe ah baba e ke ku ti lo na
0: eh
1: anigba
0: anigba yi
1: anigba yi
0: a ma so le re o e gbe mi lo te o
1: e gbe lo na
0: e gbe lo ni
1: se gbogbo tin gbe yinu nanu
0: e ohun ko
1: ato
0: e ko te da lo ni bo
1: ah
0: abai waslam
1: naam
0: e ni aba tun wa fo won ipe iwo tete lote lo san wo kale ipe ye bayi ni elo ni won gbe singu ni osi
1: ni ti won fi
0: o singu ni osan
1: ni 30 musumi ti fi sawo sibe ni pe won na won nawo kan be
0: be ni be ni
1: be ni
0: awon tin we ku ni
1: wahala
0: won se
1: be awon tin so be
0: awon tin so be
1: awon tin gbele
0: awon tin gbele
1: kini slab ti won se won na owo ni
0: awon agbako kan tun wa nbe be ba be lo yin pe elo won ti san te won mo go 60,000 70,000
1: ah elo wa
0: di wa pe afa wa kan olorun jo da fun professor
1: ami aliagan
0: olorun jo da fun
1: so aliagan olorun ba sare kun dada
0: afa afa wa islam no da ko won wa pe ngba won wa pe we e dakun bye bye bye bye asanwo asin won o si sin okuta tori esan 50,000 ma won wa ni owo wa nko pa won ni we refund there asun mo ko afa wa aliagun olo to ni won ni talent so ba won le ni so ba ngba yin ni
1: ana jogun ile won ni
0: ola kokko na 35,000 kwere lowo
1: to
0: single
1: 35,000
0: na ni single
1: to o pari
0: eni tan so fun yin pe won ni da owo pada ngba te sin ku
1: se rekun ti e du ni won tun fowo lekun bi riun na
0: ah
1: awon yen mo nwo wo yi fa
0: ah ki le fo owo
1: o to ani ta lo so fun yin pe won ni da owo pada
0: owo si afa wa ni ta lo so fun yin pe won ni da owo pada to wa ri pe e sin ku sibe mo
1: owo tu lati ki won san
0: ase ni o mo go fun won o ti e san kankan
1: ah ya e da na it ke to
0: le owo usare
1: e ti mbejo te ni da bi riun ama nti mo fe so nbe ni pe se ko wa sibi ta won yo ti le wo laye lo
0: abi o sibi ti won ti le wo
3: ah
0: e gba afa wa wa islam
1: o da we ko da won le ba yen lo kojo lo koje
0: won wa ba yen lo koje nitori owo
1: eh
0: ah ah ah abi ozam e be tu isa won ba yen lo koje nitori owo
1: ah mi o gbe mi ite gbe kale le mi nwe wo ni
0: o mo like yin eri bi mo wa na le wa ko ma wuro fa won ara le pe boku ba so aso le o
1: e tele
0: bayi e gbe mi lo te
1: to ba ti to suna nporo e
0: to to
1: to e tele
0: e gbe lo te
1: ama bo ba ti ku tan gbogbo fada yi ni e wo lule
0: ko
1: ma wule fe nikan kan ma
0: ah
1: nti won ka we ni e ro je ku dada ba e ba lo ta ni wo
0: otan tori won o sinu suna
1: eh koda se ba koda se ba se be won ji e ji kari yin
0: e ji kari yin na a tun yin pa
1: ito ama gbogbo awon leyin oda egbe lo te
0: ama ke wa yi wa si ya re
1: ko re esi tun ma jale owo ti won ba bere nte
0: la ila illa allah la ilaha illa
1: allah kaluku ti eran ti pun nu olodo
0: olodo iku ta wa nu oku iku ta wa nu oku
1: na ti pe nu olodo olodo
0: ah ah wo olodo ba ti wa nba lo ni
1: ugba
0: be ba ba wa di gbogbo nta ngwi yo awon to ma nipa olodo na won tun se mo yin o
1: eh to a ma pe won ma npo olodo na ni
0: awon to tun ma npo olodo na
1: tun awon ti satani kon kewunu
0: toro na lo mo ke
1: ah ko da won pa sada
0: la yi la won tun pa sada lo je
1: pa sada
0: ma ye de o e la yi bayi abai waslam
1: na
0: yi undu be
1: do be
0: elekeji
1: na
0: kayfa la nafrah bi ihtifal maulid sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam
1: ko sesi kama
0: it's not possible
1: ko sesi
0: ko sesi pe kama si
1: ko da mo ti wa inu dun mo wa pe bi muhammad
3: sallallahu
0: inu dun le mi na wa gbogbo awon agbalagba wa awon afa wa agba mo ti ki pe e ko ayajo o supe won bi ale
1: baha si opolopo re laye
0: abay was laugh
1: bo la
0: se ni mo wa se o
1: se se
0: haisu yaskurunahu unasun wa yabukuna ni bi to se pe opolopo awon eyan ranti anabi lasan won se nsunkun
1: sallallahu alaihi wasallam
0: won ranti e won se nsunkun
1: won
0: ori o
1: eni ti o se gbagbe
0: eni ti o se gbagbe la nabi muhammad
4: ma madahatu muhammada bi maqalati
0: lakin madahatu maqalati bi muhammadin
1: sallallahu alaihi wasallam
4: madahatu
0: sallallahu alaihi wasallam gbogbo e gbe le yin baba o
1: wa de muhammad ohun le tele ohun le fe le bi sori re
4: muhammadin
1: ah
0: nítorí ẹsẹ ẹbẹ bá ṣe é ẹsì tọdọ ọlọrun pẹlú salam
1: salamu salam
0: anabi nìkan ni
1: láfi mọ pẹlú ọmọjà lẹyìn ẹ
0: ọlọrun mọjà wa lẹyìn anabi
1: muhammad lẹyìn
0: àfààní à gbogbo ọrọ mẹtí nsọ kì í máa ṣe pé ìyìn anabi lakin mada to ma call at bi muhammad ama in wan fi o anabi in fi yin oro temi ni o
1: koro mi
0: pe n bada ko koro mi o le ta
1: leti
0: ko le wulo leti yin
1: won fe gbo
0: bo lo ti fe yin anabi
1: afa fe soro nisin allahumma salli ala sayyidina ko ba gbo ni
0: ko
1: ba gboro re ni
0: oni wa yin room to madah al mustafa shagavan bihi taballada zihni haibatan li maqami
1: sallallahu alaihi wasallam
0: oni wa yin room to madah al mustafa shagavan bihi allahumma salli ala sayyidina muhammad
1: amin
0: Shagabambi.
1: Ogba ti an fi ojo na yin ma wa.
0: O bi ban ti ro ko mo fe yan nabi. Ah.
1: Shagabambi.
0: Ana mo fe gba mo fe yin. Ki mo fe so npa nabi.
1: T'Olorun o ti so.
0: T'Olorun o ti so nkan e kale. Ki mo fe wi. T'Olorun o ti wi. Oni a taballada zini. Haibatan li maqamihi. Oro poro mi o si gbe ham. Pẹ̀lú t'Olorun fa nabi si ni. Nsi ni ma ti wi ma.
1: Tin bani akulu zadakallahu jamala fa aina jamalu bada haza jamal tin bani olon ba nfa lekun lekun e wa nabi ni ibo le wa won wa to tun
0: ti o tun kun yi tin be lare
1: Olorun ti sadakallahu luwa
0: en
1: ba ni kọlọrun o sagbega fun
0: oro re ntele tolorun ni
3: ha oro re ntele tolorun
0: oro re ntele tolorun ni alolorun ni ese bayi
1: eni tolorun gan ti yin
0: olorun si yin nkan kila guda afrika mo gbogbo eyi ta wa nwi ta nfe nba bala yin anabi o ba se tira to yin anabi
1: mi
0: se tira o yin anabi afa iwa islam se tira
1: o yin bi pe yin na ni
0: bi
1: eri yin na ni o eni tolorun soro npa le titi tun soro aso re
0: la ilaha
1: o de so eni tolorun soro aso re
3: oya
1: pasu ya baka fato in o de to se lumi toron da ko aso ti e
0: ko si mo
1: o so titi o so ru nje re
0: be ni
1: e mo ma ranju mo bi ma nje un ni na ina e ma wonu nje e to aso eso afa eso woli yo lohun eso anabi to lo ni to so ro pa pe
0: gbogbo ba afa ti je wa ri yelo ntoni won nje won a ma wonu o ka won ti nje
1: e ko ah okele won to bi
0: e ro kele won laji
1: eh o ka to ambe o to ni baba yi kute gboro fe yawo re
0: baba tu kuta
1: eh gboro fe yawo
0: e olorun mo se nke ba ne
1: pa e so ta lo so pe to ba kuta ma do bi obi
0: ko si kosi won tin dori go bi elomi ko to ku
1: eh eh eh
0: won tin dori ga
1: be ni awon kan be won edun bi ti won abi tani eleni
0: ah ya dilo wallahi be ba se ko awon fa wa to lo fe yi oju mi ko lara re
1: ah
0: la yi la
1: e ke fe lo si o e ke fe lo si o
0: e ke fe nu ni
1: ah o to wa bi mo se fe to o tun so ron po bi e
0: la nabi muhammad
1: o ni e ma de odo awon obi e
0: ah ah
1: bada e gbodo fe yawo
0: e gbodo fe yawo to ba fi e o
1: itun wa nso npa pe ko fe merin ko fe ju be lo khalisatan laka min dunil mu'min elomi o gbodo fe ju merin lo
0: awanu
1: o to tun ni ama muhammad wo ma fe lo
0: la ilaha illa allah muhammad afa ni ya nabi da
1: mu pelu di
0: Molidi dan
1: so ni ti mo fi no mo fe lo eyin te ba wi te wi te da na pelu re e soro si
4: Allahumma ya
1: rabbi sallallahu alaihi wasallam o so titi o soro npa ara re sallallahu alaihi wasallam
0: o so titi sallallahu alaihi wasallam
1: o so ra won obi e
0: ori eto asi abru janna lori diamond 8.5 ni your shine supreme station a oro molidi annabi dan so yi
4: alayhi sallabi
0: sallallahu alaihi wasallam
4: mafakhir wal ula
1: odo wa adam ari tumo bi odo wa agbalagba lo lo lo
0: odo wa agbalagba lo lo lo
4: kitabi wa ma tala
1: emi na wa si beti se jarama jarama
4: na so mina kitabi wa ma
1: tala sallallahu alaihi wasallam
0: o pelu yi e wa wo nte de ke utan ke lo
1: to na
0: o ni huwa allazi wulida fi makka anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o le nta bi si makka
1: e gbodo fi ko won mo yin kun o fe
0: won gbodo fe
1: tori ko so re lemi pe e so fa won mo yin o e so ro de fun o e si fe aforo muhammad
0: aforo anabi muhammad
1: Naam.
0: Aba asla abisi maka fa asbahat makkatu mukarrama maka wadi maka alakmale tori anabi ta abisi nu e
1: ke se ku ti ma je maka tele
0: en je maka tele
1: ayda inna
0: aba asla wa hajaro ila al madina anabi to wa se igira lo madina fa asbahat al madinatu munawwara
1: sallallahu alaihi wasallam
0: madina en je madina re tele
1: oro pe wa muna lo kon ti be
0: munawwara
1: awa gan latana dabe
0: atana dabe
1: gbogbo
0: tori
1: koma malen
0: tori anabi to wo be
1: sallallahu alaihi wasallam
0: aba wa islam wa sakana qulubina almu'minin gbogbo mu'mini pata anabi wa gbenu okan wa
1: sallallahu alaihi wasallam
0: be ni ka ba tin soro lo we be ni ka ba woni edakun edakun edakun mo fa nabbe yen
1: edakun ta je aku sallallahu alaihi wasallam
0: azma fun lo
1: koda o yo koko ka gbe ti wa gan fun
0: pe ka gbe fun pe ma ma lo je fun to wi ni olohun o si ta wa na o je fa asbahat al qulub mutahhara
1: allahu akbar
0: to ba ti wa kan nabi sinu
1: be ni
0: yo ba
1: do to mo
0: koni le saburu koni le saburu
1: ben koni le
0: koni le feri kan le fun kan mi
1: allah akbar
0: koni le mun kan mi lolorun
1: eje to ba yin
0: koni pe kan mi lolorun
1: eje ba yin fi kan
0: aba adam koni pe kan mi lolorun koni ni kankan nu ile koni ni musiba nu ile to pe kan nu ile aba adam inu mi se gudugudu se e ma boron so
1: bolo se tun ase fa nabi gbogbo wo ba ti je koda bi kinu anabi be lara re
0: koda bi ba kinu anabi be
1: nu e ni salaye
0: e salaye
1: eri re eri wa yi mimu
4: allah
1: mim how
0: afa we wa islam woni eri wa yi mimu ni mimu
1: owo apa wa yi how
0: afa we wa islam woni apa wa yi how
1: ara wa gan spell yo kwa nabi
0: woni ara wa gan body wa jismu wa spell yo kwa nabi
1: inu wa mim
4: allah
0: woni inu wa yi mim
1: ese wa meji ta fi lele meji nkan ko se mejo sa wa na
0: Afawe was done. Won ye se wa ta fi lele. Won lo mo je kankan se. E se wa wa nje.
1: Ati gbogbo ara yoku.
0: Dal, ati gbogbo ara yoku
1: na. Mim, how? Mim.
0: La ilaha illallah
1: Muhammad.
0: Afa yin anabi.
5: Muhammad.
1: Ba bo to wa o ko Muhammad lo gbe wa. O wa fera de de bi pe eni ti o ba wa ni wali jana ti o ba wona a da wo re ru bi kun o so ko lo gonu gunle alaki alakhirat alakhirat alikirada
3: ala
1: surat alikirada bi o bo
3: ala surat alkhanaz
1: anazir bi elede eni ti o ba wona bi elede ni o ba wona
0: o bere lati odo wa gbogbo en tin gbe to wa ida po olomo ja wona
1: ba masi alo mana tori o ni gbo ko anabi wona ba
0: aba sa e ti baba akuro ngo
1: eh
0: choka wo han choka puro
1: ah lanatu don ti alquran ti wi un pe lanatu lal kazibi
0: pe
1: awon igbejina si ki olohun ni dara e olohun o gbeyan ji ke si ke
0: ila ila benji ma puro ma won
1: eyan ehun ni ri ki olohun
0: mo oda ka ba yan lo ko je ngo
1: ah bakan na ni won won ko won jo won ni jori ki olohun
0: won ni jori ki
1: olohun ah bi to ba tuba
0: to ba tuba
1: un to fe no gbole pe gbogbo n to n wi yo iro ni
0: Allahu akbar.
1: Aba
0: was that. Huwa akrama khalqillah. Anabu Muhammad an soro eloni.
1: Eloni se gbon kankan bi wa laje. Gbon kilo se le gan.
0: E sa mo gbon.
1: Ah to.
0: Huwa akrama khalqillah.
1: Izile ma ko liwo to laju yi.
0: Ma wori laju to. Aba was
1: that.
0: Huwa akrama khalqillah anabi dan soro yi
1: eh yo ba anabi mani sallallahu alaihi wasallam
0: ohun le ni to lapon leju inu ede olohun wa afdalur ruslihi ohun lo lo laju inu awon ojise re to gbaluku won lo lo lati won
1: niko
0: le kullin nabiyyin fala ana mafadilatun wa
1: sunnatuha
0: majmuhatun li muhammadin likullin
5: nabiyyin
1: olohun adupe tajo mo leyin
0: adupe
1: olohun won aleyin iwani isekani de abi ku le yan nabi olomo jase
0: atun li muhammadin afa we waslam
1: olomo ko le yin
0: asa li kulli nabiyyin fil anam fadilatun gbogbo nabi olohun ti won waye gbogbo won ni won lola la da lola
1: afa

0: farihna bih allahu akbar awon
1: dun nu si
2: bi eni oko man ke unisi omo wa yegi in wa nawo si sada bi ru itan fe bere madrid kamali yo saturday yi
0: beni
2: n wa si agbaye
0: beni
2: a bere sada nisi a si bi usuka lavi si
0: beni
2: olo musa fi ronu si
0: ami
2: a si kayo sa ikul qurani kayo si keu pa keu kayo sa nabi
0: beni
2: inu awon iyo to dari
0: wakila anna iblis won ni e wa wo iblis commander gugun ti je nti odalai president won la mi oro re ronna adba ronnatin shetani osa si samerin kan
2: osa
0: si samerin kan
2: osa
0: osa won ni ese iru sisa oni anu heina luina bam oba ti pe nkan ka ba se dawade o a'udhu billahi minash shaitani rrajim shetani osa
2: azikuti ma ma
0: no amaskuti ma hon wa heina uhbita ngba mo sokale kuni osanjo una wa heina wulida rasulullah
2: sallallahu alaihi wasallam
0: ati gba ti won bi anabi muhammad o wo pe eh si ti o kiri agbogbo jagbajagba
2: si sokale yo fituna siri won ni
0: yo fituna siri won
2: ni si ntuna
0: osa wa heina unzilat al fatiha ngba ti fatiha koko de gbara bayi osa
2: e ti we ke dada lady run
0: ti we ke dada wa qala ibn abbas afa wa abbas radi allah anhuma ati baba atoma
2: baba
0: yonusi wa
3: amin
0: oni a lam yabiq tilka laylati dabatun li quraish oni ayajo ojo ni ha kosi eran ko kan jona tin wan je daba awon quraish njona illa natokot
2: Mm.
0: Bon sonro.
3: Allahu akbar.
0: Agun tan so ti. Ba lo so ti.
2: Olorun si n gbo won.
0: Olorun si n gbo ti won njo na. Won wa ni kini won wa win jo na. Ha, wa qala qad humila bi Muhammadin
3: sallallahu alaihi wasallam.
0: Ah, o ti loyun won loyun anabi o.
2: Won gba fi loyun enu.
0: Gba won loyun enu. Won loyun re o. Anabi ni. Anabi mi mura mbo o. To, fa huwa amanu dunya. O ni fo kataye. O ni fo kabali aye. Wasiraju ahluha. O won la tupa. Fa mo tin benu aye ni
2: won won ma fi ri na sa idan won ba se won
0: so fun yiran ona ni
2: oda iya
0: ila ni won so fun ko ba se ni ye jiya atwa ton pe nu
2: kon ziran
0: to fasaha iblis la'natullah alayhi iblis esuke ile ribu ni oke o pari wo pe nkan de gbogbo se to hun se gbogbo an to hun fe fa sibi tun wo ti jiya en ti o pe won pada lo de yi ah fajama'at ilayhi shayatin gbogbo awon omo esu re awon omo ogun re won wa pe ti fa call la won ba wi fun mal lazi asabaka
2: ewo lo de
0: oga awon
2: ewo loro lu yin ga
0: ewo loro lu yin oga tori be ti se lata na yoye wa ki lo se yin a ma setan wa mi le re be e se yin ga fa call shaytan oga won wa wi fun won ah o le mo nkan kan qad istaqarra muhammadun fi batni
2: Omo. Ah, wa.
0: E won tolorun se fan nabi.
2: Nabi ti so kale sinu ya re.
0: Nabi ti so kale sinu ya re bayi.
2: Nbo aye lu.
0: Nbo nu o.
2: I so kan to ku nanu.
0: Nbo nu o. Bi ti nbo yi, ya ba asuhu Allah bis saif.
2: Ah.
0: Bis saif. Gbogbo ti ma je pala pala, nmu idabo yo clear everything.
2: Tori tolorun ni o pe
0: won. Gbogbo awon osa won yin, yo kasara won. Yo run won.
2: Eni tolorun ga to dan pale ma fun.
0: Ah ah. Se la wa ni pale mo. Ta ni o mo wa lanjo alkiyama.
2: Ah ah innaka la la khuluqun azim.
0: Iwo lo fi daaju len to ni wa to da.
2: Ena ba si fe pade mi daada fi ko roju rere.
0: Afi ko roju rere o.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
0: Afa wa sallam.
2: Mo pe ni.
0: E wo tolorun so ni pale Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam.
2: Annabi wa Muhammad. Eni akmali.
0: E wo la nata nabi la kale. Se gbogbo e la wa tele ba.
2: Ah itele un le an se moludi.
0: Afa Islam gbogbo oro ta nabi so kale bayi ni se bayi ni se gbogbo lawon o madam se laye
2: ka si se un lo on lo na
0: Afa Islam anu ta nabi je bayi ti wa pe yin na yin ale umami e ma sanu ara
2: sanu sanu ah koda n to ra won sa bi mi na ru ama on beina hon
0: beina
2: hon sanu ara
0: o ma sanu ara won e se ta nu wa won laye
2: Muhammadun Rasulullah wal ladina ma
0: ajo ko fe ki magribi
2: na'am
0: o ma bere ka si de assalamu akale e dakun eh bi awon jama ba ki magribi e ba nbe won ah ni ta je lele
2: ah
0: atawon ma atawon anu re si se kaluku
2: odo se yan
0: enu ko fa nabi be kaluku ni koda gbogbo awon mo odo ta jo nkirun kaluku se n lo ni lo mo wa
2: allah akbar

0: Olorun ba ke won. Olorun ba ke won.
1: Others ko mu lulu anabi na yo to ma ran ti won si.
0: Ah ba dagba dagba lowo won. Ko da wa na o se dagba dagba. Ah ba re de de lowo mo ko da wa na o se re de de.

0: salamu
1: Olorun ba ke baba wa laji agba
0: Amen
1: Olorun ba wa ke baba wa laji agba
0: Amen Ala bina ala yaba
1: Baba laji agba o ni gangan e wo yara ro ba won na ni e wo gbogun won wa le lo wo be ba won
2: won ni yara iwo
1: won ni yara iwo
2: eni wo dun tana
1: o wa jawe ran kokan awon ma kebuna ko si yara iwo mechanic wa yo wole wa ba wa nu
2: be
1: wa
2: be ni
1: riwaya wa yo wo bi an
2: so
1: na ni
2: so ma pe nwo fun pe ma ti wole o ma ganfa
1: awu ko ko si ah ni ru yun ngba ta ba lowo won ha ene ge won yo ma de le nto ba ke
2: to
1: aba we waslam ale ni ke o ti o ba tele nto ba ke
2: won pada mu ni
1: eni ke o ti o ba tele nto ba ke
2: to
1: ke wu setan

aja mo akira wa pe e ku dede akoko yi en le ninu le fun eyin ra le te n gbo wa loyin kan ni Diamond 8.7 FM ni lu ti lorin a e mo binu popo wa ka to de loni awori opeloko to be ri ona lojin en kiyin o wa de nkiyin ni gbeje gbejo en kaabo sori eto yi eleyi ti e ti mo bi eni wo pa pa julo fun eyin to je pe e ti mo ntele wa latẹyin wa lori eto yi lati bi ose bi melo seyin ti e ti ma n darapo mo wa eto na re o itewa itesiwaju ipinle Kwara gege bi e ti se mo se fun eyin ti e ba n fokan babo pelu awon alejo olokan ojo kan ti a ma n gbe wa sori eto yi ti won so nipa awon asiyori ti isejoba se papa julo ta ba wo ijoba to wa lode loni la fi n pe ni Kwara tana Kwara toni ati Kwara tola bi a se ma wo lori eto ohun lososi ati ni gbogbo gba ba se ma wo lori eto odun la tun fin kiyin pe e ku dede akoko ye ni bi te ti lanfani ati ayo lori ofe lati tun mo gba lori Kwara Progress Hour leti e le se ke mo gbo lori eto Kwara Progress Hour ti a se yi fun toni on ti o je wa logo ta si mo wo na lo ni se pelu oro omi ati oro idagbasoke to ni se pelu oro omi ni pinle Kwara awon ta jomo afojuwo lori eto foto ni ni lekan si mo kiyin o olarewaju ogun ni yopa ibiti lo ko temi en le nbe un eyin ara le te n gbo wa ni dede akoko yi baba so nipa omi gbugbu ana la mo pe oro omi ohun to se pataki ti o ni se pelu igbe aye omo ida eniyan ohun na ni won pe loro omi tori pe ko si bi eda o se wa ninu aye ti o ni ni lo omi wọ́n ni omi abuwe ni omi ona labumu nile aye ta wa ye ire to ye pe o sese ki awon alejo ta reti ki won ba mi lori eto ti o ni se pe loro omi ni pinle Kwara a jo mo gbugbe ni sisentele ti olorun ba ni kadara pe akoko wa fun won lati ba mi lori eto yi abi bemi ati yin yo sise ma se lo na ni ori eto foto ni tori pe okojo kan na ni awon kan ti a jo foju wa wo gbe oju sunukun won ni oro sunukun oju sunukun na lo ye ka fi wo eje nse bayi na olarewaju ogun ni opa bitile mi je le kan se je nse bayi ki n da to mi die mo nbo lekunre tin ba di pada lori eyin simi ranpe yi

0: Eka bo pada latoke lohun e je won ni akoko lori eto yi e lo e ka so ko yin o e ka so sa o ko yin o
1: won wa pele lati oju ekun
0: lati oju ekun
1: be ni
0: to an go yin baba
1: jo ba gbe eju pupo iri omi wallahi o ni eju ko da ni family o si temi loju ekun ni ya yin won fun ale public sector ta ti bo o
0: se kwara to ni abi kwara tana kwara to ni
1: Kwara to ni. A sa local government ni ni pata so
0: okay
1: alaga ajangbara wallahi ya ni jowa
0: oda alaga joba abile be na ngbo bayi
1: so e da ko ki won na wa lowo nbe
0: oda oda
1: olowo na wa lowo
0: ami o adupe o baba to peye latoju ekun adupe fun idasi ti yin

0: Hello, e ka se ti wa nbi okoyin bi le tin pe wa o. Hello, e ba gbo so ke kale ba gbo yin dada sa.
1: Ojejo wu lati Okiodo tanker.
0: Lati tanker Okiodo.
1: Oku oba.
0: Okay, Oku oba, okay. An gbo yin sa.
1: Dupe lowo Olorun. Teyin mi dan.
0: Ami o.
1: Ade dupe lowo ijoba na fun pipi wa ti won da sugbon. Nipa to mi ni omi ladugbo
0: yin
1: ladugbo ti e si omi opa omi owo oko oba won jo kan si jo anuwo wa o ti pe ta ko letter
0: to ke ti ko we
1: ati ko we o ke ti e ti pe ta ti ko won ni mo wa fun won te wa se measurement fun re ti ko to ti ni ke ni re ti population gba yin
0: okay se ni joba to ni abi joba ta na
1: ah ijoba toni mi ijoba toni mi
0: okay
1: ijoba le to yen ti lo
0: okay
1: ila nso ko lo ran won lowo ko won jo o saanu fun wa o we la bu
0: oda
1: ope ti en rapa
0: ami aseo to adupe adupe fun idasi ti yin won la won dupe fun ona ti joba se wo adugbo awon sugbon o tun ku omi oda ejoba awon na n gbo mo pe e tun rowo won na laipe

0: ba se wo na la mo wo Kwara Tola ba se wo Kwara Toni a tun wo Kwara Tola bo ni Kwara Tola la se fe ore eyin ko da awon adugbo to mi ti de na ah eyin bo ba lawon ona mi ti Kwara Tola ti o to fe to dun maramara na ju bayi lo na are na ni bi awon to tin pe na are na ni ko se le ti joba to ko awon oro yin ko se le tan ko danu nbe ge bi awon eyan bi won se nso
1: Samarin Nigeria Mutaga Nigeria
0: E ku ase ku deri akoko e uko yin o.
2: Hello. So e kilo ko lata de.
0: Lati.
2: Lata de
0: sir. Adeta, okay. An gbo yin sir, Mr. Sonity.
2: E ku se.
0: Adupe o.
2: E ku se sir.
0: Adupe.
2: E ku awo mi tenso, awo awo mi lodo ti o.
0: Kile le se.
2: Le ku awo mi tenso.
0: Be ni oro mi be ni ladugbo yin ladeta.
2: Be ni sir, awo mi.
0: E ro mi ladugbo ti yin.
2: Be ni sir.
0: Adupe.
2: Ami,
0: ami. Oda. Adupe, adupe nta fe gbo na nu. Eh beyan ba ku bi kan na a tun pe. Ibi bayi o eja tun wo sugbon baba tori na eja pari bi alagba to pe lata data won ni awon romi o ladugo tawon iro uda o.

0: 88.7 FM Ilorin Iroyin Ekunrere. Ninu Ekunrere Iroyin Osan Toni na Ijoba apapo ile wa ti salaye oro wipe ida ogota awon onbara inoba electricity ni won be o labe eto ifuni ni ero onka ina meter ti o je oni million lona edegbeta dollar latodo ile ifowopamo agbaye World Bank. Awon omo ile yi ti won le ni meta dini adorin 67 ni won ti gunle o silu Eko latori ede South Africa. Ile ise olopa n bere fun eri ma jerin so latodo very dark man lori esun gbigbimopo pelu awon ajinigbe. Gomina Ademola Adeleke jeje lati je ki awon olugbe ipinle Osun wa ni isokan leyin eto idibo gomina to waye ipinle na gege bi ipinle ohun ti se nse sami si ayeye idasile odun 15 re lati lo kiri leti ma tete si wipe are tinubu are Trump se alaye oro wipe Mojiban Kamenheni ni omoribo ninu akolu ti o se kupa baba re egbo ninu iroyin ere idaraya wipe ajo tin boju to bolu alafesegba nile yi pe ipaje pajawiri nlelu Abuja. Akiyin e kasan esiko owo lenu ise Olorun Oba yo pin ko awa lere lenu ise tabi oko anyalayo iroyin e kurere lamude seti igboyin lati ile ise igbonsafe ikani ikejidini adorun ole owo meje Diamond FM to takamale sile Ilorin ni ipinle Kwara. Ayodeji Ayola loko mi ele gbo wa nibi kibi lagbaye gba ti ojo opo alatagba wa www.diamondfm.net tabi ki e download application wa loju at Google Play Store ba kan na le le ba wa do report tabi tele wa lawon ojo opo itakun ayelujara Facebook X Instagram ti ma YouTube nipa tite Diamond 887 FM e ma wa yi kuro nbe e kunrere iroyin na Ombo lenyi oro imoran ranpe yi
1: an opportunity buy my ex inu japa ni
2: o le shidi kuro ni le Nigeria tan patapata gba be o ko ni sha ni awon ebi ore atolofe re lori ile na o le japa nitori ti o fe lati se be sugbon simi riranu mo gege bi ona bayo kan si awon isoro to nkoju orile ede yi lapapo koda bi o ba tile ko gbogbo n ti se tire kuro nile sibe ile eni ni ile eni ilu re ni Nigeria je yo ma gbe olokan lajo
3: Imoran yin lo n dese ti igbon yin lati ikani Diamond 88.7
4: iroyin ekunrere lati ile ise Diamond FM.

0: eka bo pada esu te yi kuro nbe e kuro re iroyin na ri ni chisantele ijoba apapo ile wa nigeria ni won ti se alaye oro bayo wi pe aye awon onibara ti o je ida lona ogota ti won lo ina oba ni won be o labe ishi akoko yen ififun awon onibara ina oba lawon ero ti oje onka ina mita ti embe labe eto kan eti oje eto owo iranwo oni milionu lona edegbeta dola latodo ile fowopamo agbaye oro yi ni won yan koko oro re gege bi ara igbiyanjo lati le je ki awon ara ilumo bi nkan se lo ninu ajoko eleti o npoju to oro awon olokowo aladani ta mo si National Council of Privatization gege bi ipade won elekeji ninu odun 2026 ti waye ipade na ni igbakeji alagbakeji are nile wa Kashim Sheikh ti ma je alaga re iyen ni ilegbe are ti nbe nilu Abuja gege bi adari agba ninu ajo eti nboju to kika onka iye awon okowo to je ti ijoba sile ta mo si Bureau of Public Enterprises ayo gbele yi je ki o di mimo wi pe ninu bi million kan o le meta le ni ogbon onka ya ero onka ina eti won ko si orilede yi ni o je wi pe won ti ri dajo pe eleti o to egberun lona otale legbeta o ati mejo 668,000 oni won ti se be o ti won ti fun awon onibara ajo tin boju to papako ofurufu to je ti ijoba apapo nile yi ni won ti se alaye oro wi pe won ti fun ile ise kan rad Ailing platform ni ni iwe ase lori ati bere ise lorin kenewe iyen ni awon papako balu ni komankobo leyin ti yegun mejeji ti oro kan ti won ti fo nsokan lori ise won ni itele aigbora eni ye kan eleti o waye ti apa julo lori bi awon arinrin ajo kan bi won se be fi ariwisi lede atejade ti won fi lede latowo eni tin se adari eto araalu ti mo dida bobo awon onibara eri abebiere loni ojobo to ka si wi pe aigbora eni ye na ti o ti kokko sajo oni o je wi pe won ti se be nyanjo lori ati le mu pe ki abo ti mo akunyawo ati gbogbo nkan ti o ni se pelu ile ise na ki o jagire le ti ati ri awon ona ati le dabobo awon arinrin ajo gege bi atejade na se so ajo on to ka si wi pe awon ikomina ele ti o ti saju waye nipa o ile ise na o ni won ti boju to ti won si ri dajo pe afojosun wa lori ati le mu pe ki oju opona ki o jagere si nemba you know awon omo ile yi ti won to bi many dine adorin 67 oni won ti dari de si ile yi latori le de South Africa ne intele bi eto kiko awon eyan na wa si orile de se waye latowo egbe kan ti o je ti awon aladani awon ti won dari de na ni won gunle o si papako balu Murtala Muhammad e ti nbe onilu Eko ni ninu oko balu ti o je ti ile se South Africa Airways flight lale ojorun oro yi oni o je ki o di mimo ti won si nje ki o di mimo wi pe o ti to awon eyan ti won to adofa eleti o je omo ile yi ti won ti se iranlowo fun latowo awon egbe oloju anu kan ni itele bi awon omo ile yi kan ti won to bi metali ni 80 ti kokko sajude nigbati on soro awon ti won dari de na asojo won ninu ikeme ume ize ego ati oloye Charles Mba ni oki awon eyan na kabo ti won si fun won o yen ni egberun lona adota nera ni komankobo gege bi owo iranwo Nenu iroyin mi ewe ile ise olopa ile wa ni won ti takoto ibere si enikan ti o je gbaju gbaja loju opo ayelujara Martin Vincent Ose tope eyan mo si very dark man lati pese eri ma jerin so lori oro esun eyi ti o so wipe opo awon mo ile ise olopa kan ti won ma nbe oni awon oriko duron yewo oni won ma saba pin e bi nkan se nlo nipa awon arinrin ajo ati irinna won fun awon ajinigbe te mo awon karambani akogunjalu eti o si nsokufa kiko awon eyan nigbeku ti won fi gba owo itusile ile ise olopa ni won fi ibere ilede ninu atejade kan eleti eni ti se agbodegba won CSP ani ini edu ni ojobo ni itele oro ti won ni very dark man na ti o so ni bi ipade apapo ori awon egbe agbejoro lo ile de Nigeria to waye oni ilu Port Harcourt tin se olulu ipinle Rivers nigba tin fi imolara han lori oro na ile ise olopa se alaye oro wipe awon se agbeyewo esun na gege bi eyi ti o lakaki sugbon ti won ko lori pe ko fe ni eri ma jerin so yen lori oro na nitori pe o le se akoba ofun egbelemukun awon omo ile Nigeria lo si ipinle Jigawa ijoba ipinle Jigawa ni won ti gboriyan fun awon baba la won ti mo awon adari nigba kana ni ori ipinle na ati awon ori ade awon osise oba ti mo awon bibi ipinle na le ti won ti ko ipa to jojo lori ati mu idagba soke ba ipinle ohun lati bi odun 15 seyin gomina ipinle na Umar Nnamdi oni o fi oro ilede ninu oro ikini ku orire ayeye idasile ipinle ohun ti won se amisi re ti o je odun 15 ti won da ipinle Jigawa ohun sile o kuro latara ipinle Kano taye ojohun ninu oro ayeye orikaduna gomina Nnamdi ni o se be o ti o juwe ayeye ohun gege bi itanlala ti o si je eyi ti won gbodo ma se idupe le lori ti won gbodo to ma se iranti re lati se agbeyewo ibi won tin bo ibi won de ki won si tun lanfani lati tun so ireti won di otun ati ifaraje won lori idagbasoke ipinle na gomina ipinle osun ademola adeleke ni o ti jeje lori ati le ri daju pe gbogbo awon mo ipinle ohun wa ni isokan ti won si ni afojusun lori isejoba rere yen ni itele eto idebo gomina ti o waye ni ipinle na eti o fowo soya wi pe o ri daju pe ko si ojusaju tabi dideye si enikeni o ninu isejoba re eleti o nbo lona na adeleke ti o yan koko oro na jeje ninu oro ti o ba awon mo bibi ipinle na so lojo bo lati sami si ayeye orikadun odun 15 idasile ipinle osun ohun gege bi o se nsami si wi pe o gege bi o se mo fi imolara han lori iku ati bi awon kan se farapa ninu eto idibo ti o waye laipe yi gomina na se alaye oro wi pe bo tile je wi pe oro na ni odunni jojo nipa bi nkankan bi o se lo saju eto idibo na ati leyin re o je ki o di mimo wi pe ilana isejoba awarawa o ni o je eyi ti won gbodo bu iyi fun eti o si gboriyin fun awon olugbe ipinle na lori ifaraje won lori ati mu idagbasoke ba eto isejoba awarawa bakan na ni gomina on tesiwaju kede itasile ajo kan eleti yo se iwadi lori gbogbo rogbodiyan on furujogan eleti o waye o lako eto idibo na eti o je ki o di mimo wi pe awon yo gba abo lori pe kini on ti o sele papa julo si awon ti won fara kasha awon rogbodiyan na wa si ipinle Kwara Commissioner Ile-ise Ọlọ́pàá ni ipinle yi Ojo Adekimi o ni o ti bere igbese ayewo si awon ayewo ti o kede o si awon ago ọlọ́pàá ati awon biti awon omo Ile-ise Ọlọ́pàá nbe o ni ipinle yi lati le wo sakun igbaradi won ikora eni ni ijanu ati awon agbegbe ti won tin sese eni tin se agbodegba Ile-ise Ọlọ́pàá ni ipinle yi Adetun Ejire Adeyemi oni o so oro ide mimo ninu atejade kan loni ojobo gege bi atejade na se so eto na ni o bere o ni ojoro eyi ti commissioner na ti o se abewo si ago awon omo ọlọ́pàá ti amo si area command metro tin be nilu Ilorin ati 12 Police Divisional Headquarters lo yin tin be ni ilu Ilorin bakan na o fi ko wi pe abewo ohun o ni gbe kale o lati le ri daju pe commissioner na o funra lara re poju gan ni isowo sise lona akose mose ti mo ifarajin awon osise olopa ele ti won be lenu ise ati lati le mo awon ipenija ele ti awon omo Ile-ise Ọlọ́pàá na ti won la koja Ekunrere iroyin len 30 si lati ikani igbonsa fe Diamond 88.7 FM tota kamale sile Ilorin ni ipinle Kwara ngbati abapadade lati idanuduro ranpe yi lati ma buyin gbo iroyin ile okere te mo iroyin ere daraya aroyin e ma se yi kuro be Adetun
1: e darapo mo wa ni idakun kai lu jara wa Itakun Ibadore Facebook, Itakun Abeyefo Twitter, ati Instagram, Lori Diamond 887 FM, Diamond FM, Shining Supreme.

e ka bo pada esu te yi kuro nbe e ku rere iroyin le se ntati si lati le se igbon sa fe ikani ikejidini adorun o le owo meje diamond fm to ta kan male sile ilorin ni ipinle kwara iroyin na on te siwaju iroyin ile okere ara ile america donald trump ni o ti fi igbagbo re han wi pe adari ile iran ayatollah mojiba kame ni o je wi pe o nbe laye eti o fi kun wi pe o farapa yana yana ninu akolu kan eti o seku baba adari ile iran na are trump se alaye oro ni itele iroyin eti o gbale gbako wi pe kame ti o je attorney general oni o ti saju jara je alaisin ara trump ti chalaye tesiwaju wi pe ayewo eti on gbeyewo oni o fi han wi pe oni ti o je omo olori ile iran tele rina ni o se nbe laye ni tutori iwuwa sire ati gbogbo awon kankan eleti won ke fin lara re ogba be eni ti o je odun eni omo odun merin din ni ogota na eyun kame ni ko ti foju han si ta gbangba o sugbon ti aworan tabi awon video ti o je wi pe o nfi han o lati nu ojo kejo osu keta ni lori eyan sipo re iroyin ere idaraya ajo tin risi bolu alafesegba nile wa nigeria nff oni won ti setan lati se be o se ipade pa jawere nilu abuja ni itele iroyin wi pe eni ti o je are ajo na ibrahim musa guzo ati mo awon mo igbimo alase ninu ajo oni won ti ko wi fi ipo won le eni kan ti o je ikanlara ajo nff ohun leni ti o soro labe aso se alaye wi pe awon asoju oni won ti saju gba iwe ipe wi pe ki won wa o sibi ipade pajawiri ohun oro na ni o waye gege bi idoruma ti se nwaye lara awon adari ajo nff na ni itele opolopo ijakule abajade eleti o ni se o pelu awon ko agbabolu lorilede nigeria iroyin lojobo lowo aro ni o je ki o di mimo wi pe guso te mo awon mo igbimo alase ajo nff onkan oni won ti ko wi fipo le o bo ti le je pe iroyin na ni ko won o ti fidi re mule ni sansan so monday mage ipe ipeju na ni alafila nibi ni ultima gepete lori ekunrere iroyin wa fosan toni sugbon ko to di pe alo egba won koko amuwa lekan si ati boyin gbo ninu ekunrere iroyin osan toni wi pe ijoba apapo ile wa ti so wi pe ida ogota awon o bara ina oba ni won be o labe eto ifuni ni ero onka ina mita ti o je oni million lona $500 latodo ile ifowopamo agbaye World Bank je ki tin o di ninu ekunrere iroyin na wi pe awon omo ile yi ikan ti won le ni metadini adorin 67 ni won ti tun gunle o silu Eko latorile de South Africa boyin gbo ninu ekunrere iroyin na wi pe ile ise olopa n bere fun eri ma jerin so latodo very dark man lori esun gbigbimopo pelu awon ajinigbe boyin gbo bakan na wi pe gomina adeleke jeje lati je ki awon olugbe ipinle osun wa ni isokan o leyin eto idibo gomina to waye gege bi ipinle na se nsami si ayeye idasile odun 95 ipinle na lati lo okere lati boyin gbo wi pe are ile america donald trump salaye wi pe on gbagbo wi pe mojiba kahameni ni omoribo lowo akolu ti o seku pa baba re lakutan ninu iroyin ere idaraya lati je ki eti yin o di losan iwe pe ajo tin risi bolu alafesegba nile wa nigeria nff pe ipade pajawiri nilu abuja to baba domi sori ipa ese na ni to nibi ni ultima gepete sugbon ko to wa di pe a ma lo nje leyin mo wi pe layajo ojo ini ojo ketadini ogbon osu ikejo odun 1985 oni ajagun feyinti yon Ibrahim
Badamoshi Babangida ti o lewaju iko adita gbajoba ti won gba ijoba lowo ologbe ologun ajagun feyinti Muhammadu Buhari beyin Obama ona ni a ti buyan gbo yi waye o fun iroyin fifi toni leti ipolowo ja ninu awon iroyin wa e pe eka ikoroyin jo wa sori ero banisoro yi odo esan okan efa odo efa eji eji arun eji efa odo esan okan efa odo

0: ọpẹ fọlọrun ọba mi alawura bi
1: adupẹ
0: a ma dupẹ ni gbogbo igba to dupẹ nti se wo kọjọ ọpẹ ni
1: kọjọ ọpẹ
0: kai ni re je lodumori ba tun de aroloko bi agogo esa ogbin mo tun ti de na ni e
1: be ni
0: bolo mesaya yin na ni nkan olokun la ke ku ara agba asin
1: baba o
0: boro o ti wa lori nu wa ogbo agobi
1: yes sir
0: ale ka dupo fun pe si aye awon oga wa mi to ti bere mi to di ogbon imati oye tolorun gbe won bi agbada ko ni faya
1: ami o
0: abi ka tu dupo lowo oba ase tori bi o si ba ase oba se kini ba la o la
1: o si kan kan
0: ba to pada yo yi pada agobi
1: yes sir
0: o ma da nigba wa
1: amen amen
0: wala baba ti wa wu kopo to ta mo ma ju be lo
1: ami o
0: agobi o
1: yes sir
0: agbo mo fe ki kalu ko farabalẹ loni jeje
1: nbo yin
0: oda bi oro baba sakala oro ba ka won la to dun wa
1: baba agbalagba
0: wa ni akos
1: yes sir
0: ala iro tuja ole
1: ah
0: baba e bi lo gbe ogunrin lo ngeji
1: baba o
0: yo neti la awon afa ko fe kan yan aparo mi o
1: le
0: be yan awon afa go kan yan aparo alomode to fun fun na e ri e ma wule kilo fun pe ko se suru
1: ko mara si
0: e yo wa di meji vas afo mi fenu fun na
1: ah ah
0: o fe fenu mi o gboro judan
1: e tun pa na
0: akọbi ta ni ntan ta ni
1: o na ni tere
0: ani ta ni ntan ta ni
1: o ni tere
0: ko la yin le gbagbada kare ti osoro ro ko so mi be ni osogi mi
1: ah ah
0: ko de wa gbona ta ke wa ri e wo ri wo ada mo le be sinu e
1: ah ikan si o
0: akọbi nta wo kan so na ni pe be wo ka mo nti o sele
1: ka mo ti be nbe
0: Ale wo ti wa gbe agbada kana o ti gbona lala
1: to
0: won ti wa be sinu e bayi
1: to ngbo
0: so mo pe ni je oni mo so fun o pe won ti so mi di malaika ri ro
1: be ni
0: e ti ra ti bi to ti sele
1: mo ti gbo
0: be yo ba te ta ni o te
1: to
0: eleyi na agbada to ti gbona lala la won ti lawon obe si ati ni won obe si
1: ati ni obe si
0: akọbi
1: yes sir
0: ati wa je won obe si tan bata deja ni nbe lese
1: won
0: so mo bata deja
1: ah mo mo na ni
0: bata ti o mo fi tire se
1: mo tan na ni
0: tire mo to do won wa se
1: o won mo jo ni
0: awon eyan ti o mo gbe de won mo mi de gbe ni
1: be ni olokun
0: akọbi
1: yes sir
0: a mo wa bere pe alpha
1: naam
0: so o yo ni abo heat
1: e mejeji
0: agobi o
1: yes sir
0: mo ya bara niyan ibi ti mi lo gogogo ile ti mo so side way attraction ni
1: to
0: ibi ti mo lo gogogo ko niyan
1: to
0: wa ni njo mo dari ekuna
1: eko alobo
0: o de so be ko jo oni mi dari
1: emi te eko alobo
0: eh o so ko mo mu ready wa fun
1: ti eh mi je ready

0: Akobi.
1: Yes, sir.
0: Ebo baba de. Inu ri. Inu ri. Kile de do ya lako gbagbe gan.
2: I make up.
1: Inu ri.
2: Ya to ni o.
1: Inu ri ni.
0: Akobi.
1: Yes, sir.
0: Ale lo mi o ni tiju.
1: Ko ni o.
0: Ko si tiju.
1: Ko si.
0: Ko si tiju de bi pe won ni ko to tiju ko to mara.
1: Lona meta.
0: Ani ti o ni tiju ti o mara. Wa ba wa so fun pe ai loju ti re yi o be David kan njo kan. Gbogbo oro lo lesi fun. Gbogbo wa lo lewu.
1: Be ni.
0: Ibi ti wo pe si ayoju si. Oro ti wo fi lo wo lohun lai.
1: De sa tenu so.
0: Be ni ko ba wa gbe kale ko to de na o ti gbe ga pegbe.
1: Ye.
0: Akobi.
1: Yes sir.
0: Iwa balabala lara alaini tiju.
1: Be ni.
0: Gbogbo la ko ma ba mu. Mo wa ni soro Akobi ko ma so.
1: Allo le we.
0: Ki se fo ko le soro ama ko ma so. Ko ma bi da bi asi bi da bi bizi bi da bi dizi.
1: E ka so mo lo.
0: Ko ma bi da gbele.
1: O so nkan nu.
3: O se to fun a lo ni. O se to fun a la sa ilu ani to to ba ti ki la won te mi fi gbe fun.
0: Be na ni tiju ye re e ki tun wa ni.
1: Ki na se si.
0: Te ba loju ti se eye le wa de ko o ta wa wa yi.
1: E ta ni mo se na.
0: E ba mi re pe po ni karamba ni wa
1: ipo bu ni
0: wa wa to wa ni akobi e bi le o ko loju ti o
1: e je ma ba ti e lo o
0: o da bi ya re ba du o ma bu
1: o ma bu ni
3: eni ju ko solo
0: o do a fi suna ku suna re
1: suna to ton
0: be ba je ya to wa ni ya to o ma bu
1: o do lori erun
0: akobi neju enu ba pada re ba lese
1: ye
0: tin ba wa se ye yu this is how why me now
1: o di ti enu
0: so mo pe awon eyan do ko mo pe si o si kilo si e
1: ah
0: wa mo dede
1: ma si ma din se
0: sugbo wa fe wa bi won se si agbe kale oro ti o wa susuka ti o gbele lori
1: igbadu eye re
0: why me now?
1: Kilo
0: ah, emi okuru be ju atabo.
1: Iwo wo.
0: Baba tu ajo bi na ri ri emi lagbaja o kire ni ofisi.
1: Be ni.
0: No mi o fe da ko ni ko ma ajo teni kan to na nse be.
1: Be ni o ki ko ki.
0: Akobi.
1: Yes sir.
0: Wo wa ni o.
1: Otan o.
0: Ji o lenu e.
1: Be ni.
0: Se ba wi olenu ore ka o.
1: Be ni, olode
0: bo. A leju ti re mi to bo de lo wa o.
1: Be ni mo bayi.
3: Teni teni ti bo la ba su ma ti san te.
0: O wa ni re ni saaju re.
1: Ko si.
0: Ko ni re ni so pe pele mo bo wa.
1: Rararara.
0: Tori ati I need to ju re yi.
1: Opo.
0: O mi la re nu sero bi obe.
1: Ah ah.
0: Emi lenu mi ka oro.
1: Won pon ni.
0: O si wa ti o lewu.
1: Ngigi.
0: Baba si ai loju ti re tan gbangba to bo wa gbe wo bi agbada.
1: Lai so be.
0: Akobi.
1: Yes sir.
0: O le bora le ko ri ho.
1: Ah, dai loju ti re.
3: Awo to le se na inao.
0: I need to do that one solo re yi.
1: Omo yeye.
0: O ri ko si di o lese. Sugbon gbo ba pada wa gbe de gidi ayari.
1: Ye. Ilela.
0: Ah no. Kemo sa ti mo tolopa la mo wiwu.
1: Be ni gidan yari.
0: Wo ba gbo ki wo ti e gbo kankan.
1: E gbo Hausa kankan ara ni.
0: A ri baba ti debe to ba de pe gidan yari to da ti mo elewonu.
1: Ye. Ilela. Number 1.
0: Ah. Olo le o wa da bi eni peya wo dede.
1: Ye.
0: Akobi so ngbo.
1: Na eni peya wo dede.
0: Olo le o wa da bi eni peya wo dede rin.
1: Agbagan.
0: Mo wa fi se eyan ni opo ju mo wa ki o lo.
1: Be ni.
0: Ifi go re.
1: Yes sir.
0: Wa de ja wa lo yoju si awon lagbaye ko ra won ti lo le kilana.
1: E ja wo di se be.
0: Wa wa ja wa le kan ohun ni mo.
1: Ah, ya o de ni lo to.
0: Ohun ni mo. A lo ohun ni mo.
1: Wa jora wo.
0: Baba wa de, wa wa di bo lo ti se.
1: Ah,
0: a si ma wi.
1: Ah.
0: Eh, oro yi si ni ko to nkan ko ra kan o la ko ko lo se kilo do to se bayi.
1: Iwo nikan ni.
0: Ah. I love to see my mom walking the casino.
1: You see, now they are not
0: there. Your tonner
1: or tenner. I love the. Yes, sir.
0: What was a home that we all
1: go down?
0: So we look on car across a bed.
1: When I burn a song,
0: you know, be more
1: Benny.
0: I was stupid advice you ever offer me.
1: Yeah, Bunla.
0: I bought a local boy. Oh, my God, oh, my God, my
1: God, my God, my
0: God, my God, my God, my God, my
1: God, my
0: God, my God, my God, my God, my God, my God, my God, my God, my God, my God,
1: my
0: God,
1: my God, my God, my God, my
0: Alele be wo eji ka meleji wa yi. Ba ni oni ta. Emi omo ko ma nga koja eti.
1: Ma nga.
0: Bi so da padi.
1: Yo ga o.
0: O di yo.
1: Nyanya.
0: O de ye go.
1: Pata pata.
0: Life is so da padi si.
1: Be ni o wa ga.
0: O ma nga koja eti.
1: Ti o tun ma ga go keti.
0: Eh now. Never kill lot, it is better than dear
1: name.
0: I said, dear.
1: You're not sitting here.
0: No, also, my mom's a man's away. Lano, but I'm not going to go. As I go, my daughter, if you come.
1: I know.
0: I walk up very low and then go to another loafful lesson.
1: That was
0: it.
1: Yes, sir.
0: Ah, we tani, tani, danga, wa gudi. I want lemuba sugar.
1: Yeah.
0: Bready ba lailor.
1: Kada no.
0: Police, online, what you dada? I don't want Benny.
1: What you doing?
0: Akobi.
1: Yes, sir.
0: Are you ready, guy? You have got you to land
1: alone.
0: Let me do that one. That one, no.
1: Benny.
0: What do I need more like what I'm going to in your.
1: Ah.
0: But what do I want to have a moment? I'm going to have a job. Me, or don't so yet. No.
1: Ito
0: so
1: nu
0: so sati ma no no
1: be ni lo
0: o wa ni si come off so nu nu re
1: yo wa po lo
0: agobi
1: yes sir
0: what was a pe yo ba teri ba eh into se asetani njo si denu no yo ni to wi ato te ba de ni mo ngbera ga ke body mo do mo na
1: efi mi le mi.
0: Anybody ever that see me, mother?
1: Say, I'll
0: have a new one, Musa.
1: I must sit in my city.
0: I see category. Go
1: back to my battle law.
0: Akobi,
1: yes, sir.
0: What you back, Bepe? I will go or where you're going in my world,
1: Benny.
0: I can't know why the girl, Papa, don't realize I get in it that I love him of us in it too. So I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Okolapa nobi na who are you?
1: Okolapa Ologun.
0: Ologun Olorun la gbe na who are you?
1: Benny.
0: So amọ pa agbalagba ta wa me awon oni le so pe carry on amọ won ni da won lekun.
1: Benny.
0: Bọ́rọ̀ bá wá délẹ̀ tí wọ́n gbé yí ẹ̀ tán dáadáa. Àwọn àgbà náà wó tó wá padà wá dá sí pé sọ̀rọ̀ pa àmọ́ wí fún ọ.
1: Èèwọ̀ lè gbọ́.
0: Ọ̀sán àpá àmọ́ ń ṣàlàyé fún ẹ.
1: Gbogbo àlá máa ń sọ fún.
0: Gbogbo lè tó ń jẹ ìyàfi kó ṣe jẹ́jẹ́ ìwé kò sẹ́ni tó bínú rẹ̀ kí ló ní. Ọ̀dà gbogbo àdúgbò yìí gbogbo òlú yìí gbogbo léyìí. Kí ló ní tò tí ìbánu bí tá a wà yìí.
1: Kò sí.
0: Bọ́ ọba lọ ẹ̀mẹ́ ń bí.
1: Ìbẹ̀mẹ́ o.
0: Bó ló kọ́ ń bí.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Bó léèyàn ń bẹ́ ń bí.
1: Bó ní mọ́tò ń bẹ́ mẹ́.
0: Dákun kí ni ìgbéraga rẹ lásán. Ìgbéraga ìgbéra sọ́lẹ̀ ni. Tọ́ba ṣe pọ̀ ọba lè gbọ́. Ìbá dá o ní máa kàbùkù gbogbo ògbà.
1: Bó ti wà náà nù.
0: Àkọ́bí.
1: Yes sir.
0: Ẹlẹ́dẹ̀ yóò tanná.
1: Ọ̀ tanná ní kí n ti yín.
0: Kálọ̀ ọjà, èmi náà lọ́rùn gbèsè.

0: Hello.
1: Hello, e kasan o.
0: E kasan o.
1: Yes, oruko yin lati bi te tin pe.
0: Oruko mi ni Samuel Daramola Labisan.
1: E tesiwaju.
0: Do la gani swaju pa.

0: Hello. Ah, Jenny, come on, see. Ah, come here. My brother, let's go to Nigeria. Jenny, come on, see. Jenny, come on, see. Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Eka san o.
2: Eka san, ya laitan la tagbaji.
1: Ete se wa
0: bi. Yo je ki ya laitan yo binu. Mo ba je wo pe ni isin kini o sele. Eni eleni, e soro yin yare.
2: Igberaga ko da o. Igberaga mo pa iparun ni.
0: Be ni.
2: Lati ile ore la se da e do.
1: A n bo yin.
0: Ati ma adugbo ilu nla nla kan tin jagbaji nu.
3: Be ni.
0: E baba lagbaji loko wa ni geu. Ako wa ni kewu won so wa doge won mo wa ni le won mo wa ladugbo won mo wa kaari aye gbogbo a o ni o meji ju kasadua
3: be ni
0: kasadua.

ala ojo bata bata lo ile ajalubata ajalubata na lada meta ipa ko meta iya leta la jeta na ekule o tori wi pe ekule la karale be si geri wahala keru ona baba rire ni lojo meji meta eku ati ka kire ni yena ni mo fin kiwa kaabo sori etun yin tuwa a delivery mo kiwa loruko eledumare obo ba to laye akiwa loruko eledumare obo ba to lorun ato bo bi ori adagba maparo yi ibare o

ajejo ko yi ta jo ndagbere fun awa lori eto ani bolon ba so wa a wa dupe tori pe afẹ ya bara mo ri je lo ja mo pe wa o mo mu ikini wa loruko gbogbo pe ma lase ikani Diamond FM 8.7 loruko oludasile wa ti se chairman wa opo pataki lowo general manager loruko gbogbo pe ma lase to fi mo olotu gbogbo eto tun jade lori afefe leka kowo pe awon engineer wa tan lo tan bo loruko lowo button fun sata wa yi aja ma dupe pataki lowo dayo kilu to mo baba be ope pataki lowo Samuel omo Ogundele oba Sam emi omo yin ore yin pastor Shanko Alaji lo nki a pe e ka san sa o e ka san ma o e ka san eyin ore me ba n gbo mi gbo eto eto yin eto wa dele bare ni o nibi ta ti ma yeju koko awon koko to jade ninu oju ewe ewe iroyin eyi te ti ka ninu mu maworan eyi te ti wo ninu mu maworan eyi te ti gbo ninu ile ise gbon safefe kakiri awon atenu denu iroyin to ti jade lati jejo titi da koko yi ibe lati mo ma won koko kan tabi meji a wa pe kelu a ni adasi won ti gbe osubara bande fun o ta na gbe osubara bande fun are le gbe ma sofin apa bi o pa bi o ya bi don oni tegan ni e asiwaju bola ahmed tinubu o ti ko pa ribiribi ninu aseyori egbegbeje lenu gba to ti de isejoba yi lawon egbe alata ko ba nse si ore gbe mole ta le se se o ba gbe bakana

ti se Samuel Danjuma lori oro kan to jade lati buru enu re wi pe gbogbo eni ti o ba ti se ti egbe APC iye ni joba abile tohun ki won ka sa won dandan alele kan ti gba dagban won kan ku ni joba abile yen lawon egbe alatako won ba bere si kan ku iku oro won kan eje npolowo oja won pada bo

0: be ni sa wo yi ijejo na lemi ati yin jo nso pe eto eko re o eko di rorun fun gbogbo eyin te ti kawe te ti pari girama to je wi pe e n duro de admission admission kan la gbe wa si waju ile yi yi o Eko ni so ni doga ko si ona lumo koro ikan to fe gba tori ko sabuja lorun ope awon tan gba lalejo ni role oni re first the wise college of education ti won kale si agbegbe asadam ilu ilorin kwara state won mu eko ofe wa o olalaye nu alejo wa ti wa ni kale ojogbon amaran ni won Life ya koko shofo alejo wa ti wa nkale e ba nki gbogbo mo Nigeria ton gbo wa
1: mo ki gbogbo etiti o gbo mi ni dede asiko yi o

jo ajero ka fun araye gbo nibi eni ti o je akowe elekarun ti se akowe gbogbogbo egbe osise NLC je okan ninu awon osise ti ko se foworo seyin to si je agbejoro ti won yan sipo gege bi akowe gbogbogbo egbe NLC ni osu kejo odun 2019 gbogbo ohun to fa isele ku re ni ko ti han si awon niroyin titi di akoko ti akoro ijo bi e ba se ndarapo mo wa iroyin kakiri agbaye le 36 ni Diamond 88.7 FM ilorin iroyin yo te si waju leyin idanduro ranpe yi aroyin e ma iku ni ikoni wa ikoni to tawon yo yi Diamond 88.7 FM ilorin

0: idakun kai lu jarawa e darapo mo wa ni idakun kai lu jarawa idakun ibado re Facebook idakun abeyefo Twitter ati Instagram lori Diamond 887 FM Diamond FM shining supreme.
1: E kaabo pada lati bi danduro ranpe yen iroyin kaakiri agbaye nte siwaju ni ile okere won ti yo igba keje are lolede Tanzania Emmanuel Nchibi kuro legbe oselu to nse ijoba lowo iyen egbe oselu CCM latari iwa ibaje gege bi o ti se gbianju lati kuro legbe ohun ni bere ose yi ti ohun na si ngbe igbese lati kowe fi ipo sile gege bi igba keje are leyin to ti se to ti lo ipo na fun odidi osu mewa arakunrin ohun ti se eni odun meni leni adota ni o ti so awon oro kan ni awon ose die seyin to tun so fun awon omo orilede Tanzania wipe ki won gbogun ti ilana ofin tuntun to si n so di mimo wipe eyi ni o je ki awon ara ilu ma ro wipe arin ohun ati are Samia Sulu Azan ko fi be don moran amo minister to ri si oro agbara de grottos de jembi ni won yan bayi gege bi eni ti yo ropo re ati wipe won yo gbe oruko re lo si iwaju ile igbimo lati buwolu iroyin leka oro aje ile ise ope to je ile ifowopamọ ori ero aye lujara ti ngbiyanju won ti ni ni erongba lati ta ipin idokowo loja idokowo orilede wa Nigeria eyi ni yo je okan gbogi ninu ipin idokowo ile ise ori ero aye lujara ti imo technology ninu itan oja ipin idokowo orilede wa Nigeria oro ohun lo waye bi ile ise ope se gbianju lati ta ipin idoko re fun aralu ni ile America to si je wipe ibe ni won tin wa ati ta oja ti iye re nlo si bi bilionu 4 owo dola amo o a o ti mo boya won yo se ni sisentele pelu ti ile America ni ti orilede Nigeria eyi ti won gba lero tabi won yo se ni aye ototo gbogbo igbiyanju won ati akoko ti won yo gbe kini ohun jade iye ipin idokowo ti won fe ta iye ti o je lori oja ipin idokowo orilede Nigeria ni won ko ti so faye gbo iroyin leka amuludun Oyinkansola Aderibigbe ti gbogbo eyan mo si Ira Star to je olorin omo orilede

Nigeria gbajúgbajà ti o wa lara ọkan ninu awọn ọmọ oyè ti wọn fakalẹ fun ami ẹyẹ Grammy ni o ṣetan lati fi itan balẹ bayi lakọtun bi oruko rẹ ṣe yọ gamboro ninu awọn ti yo kupa nibi idije ati ayẹyẹ NFL nilu London nigbati ere ohun ba de idaji ti yo fi orin da awọn eniyan lara ya yo kọrin ni papa isere Tottenham Hotspur ni ojo kokanla osu kewa odun yi bi iko Philadelphia Eagles yo se ma gbena woju Jacksonville Jaguar inu omobirin ohun dun fun anfani pataki yi be ni o so di mimo wipe ere ti ohun lo se ni London yi ni alarere ohun ti o di mimu se ohun si ngbiyanju lati gbe ori ile Africa lo si gbongon agba nla aye iroyin leka ere idaraya are ajo ton risi bolu afesegba lede wa Nigeria NFL Ibrahim Guso ni o ti kede ifipo sile re o kede oro ohun lasiko to n ba won iroyin soro ni olule ajo NFL Glass House to wa nilu Abuja ni oni ojo alamisi nigba to n ba awon niroyin soro Guso salaye wipe igbese lati yeba je ona pataki lati kopa ninu idagba soke bolu afesegba lorilede yi o tenumo wipe bo tile je wipe awon iko agba bolu okunrin ati ti obirin to je agba oje lorilede yi ko kopa ni idije ife eye agbaye oni ohun fi ajo NFF si ipo ti o dara ju ibi ti ohun ba lo Guso so oro yi be ni o ro gbogbo awon omo igbimo pe ki won kowe fi ise sile sugbon oni enikeni ti o ba wu ni o le kowe ko fi ipo re sile ko si yeba na sugbon bayi o ohun yeba kuro ni ipo are ajo NFF

0: eka bo pada lati eka pelu oja baba mo kin le kan si sawun
1: mo kin o
0: e seun akoko ti an ko an papa ma baba pari e lo se o se se ka pe ka te waju lo se tin bo baba la ni iseju perete e ti eja ti e kan menu ba kan yin o kan ti gbadun re die bi yan ba fe gbin agbon bo ni o se se ati pale ati gbe koto re ati se nkan kan
1: koto ti a gbe ta gbin agbon eyo kan si a won ile yen ibi ta wa peg kan oju kan ta fe gbin kan si a wa won ile ni 3 feet by 3 feet by 3 feet square
0: o ti ma se pe ese bata meta meta ni igun merin
1: ipo ni igun merin a wa gbe ile ni ti o fe ba n gbe to fe lo yo wa jin ni ese bata meta sisale
0: lai gbe kan ga tori olohun kilode to fe to ba
1: sorry nto je ori be ni pe gbogbo awon to le di agbon yen lowo ti o ni je ki o tete dagba si e kan re le kan na le bi okuta bi apadi nkan kan gbogbo e la fe wu jade ele keji bo e kan re to ba di pe ba du o tan a ni fe ki e kan le o ma jade si ta bi gbogbo awon e te ma ri ni
0: awon agbajo
1: sorry ti da bi da meta ninu da merin e kan le o ti wa nta ti o gbe
0: baba
1: so a fe ti gbogbo e kan wa ni ole
0: oda agbewo wa ni opo fe wa je ogbin agbon ti o wa tete ma wa biriki la ti o ma gbe ese meta ese bata meta ni gun merin ni jinjin bata meta ona 70 se wa ni so se o de sa lo mo lua re lo mo
1: ko ni ngba pe asiko ta agbele si ta gbin agbon na asiko to mi ti dun le ninu osu karun ni se yo ku lo ni se wo gbe mo lasiko igba na
0: e de ku se agbon ojoro oju oro si se o di si se daada re lowo ni sa
1: sori ti eyan ba sese lo agbon ni odun akoko ninu ojo to ba di nu erun odun kini erun odun keji o nilo ke eyan ran lowo ke eyan o bomi si sugbon leyin odun meji ti agbon ba ti sese mule ko nilo ke eyan o bomi si mo laye se eyan kan ma mure ti ati mowo nbe leyin odun kerin ni
0: ada ibere tun po temi o bere lowo sugbon mo mo pe awon eyan fe bere bere kan tabi meji lodo yin ke kan ti e ba nsalaye fun mo ri pe o da pe gbogbo wa bayi lagbe bayi o eni oba lagba lekule ko kuku wa gbin agbon o ni ti o ma ri e ba number won da won yen kan ti pe yin si fun ibere ti o ti dani leko
1: okay bi a ni kan ni ba nilo imoran ki won ma pe sori 080 30 30 72 72 91 91 48
0: Epele kan si laarin abo seju
1: 080 30 30 72 72 91 91 48
0: Eshun baba be bandagbere fa awon ara le tori akoko wa
2: Eshun ten tete gbo wa ni kan yi ki yeni kile mo su pade wa tu dijo mejo la se dumo dayo le mi je oma kilo tomo
0: oba so
2: opolopo yin ki
0: baba be le yen konrin oya
3: ododo mejo gbogbo e lolufe agbelere ogundile samuel lo lowo oba sam na
0: e se e pe mi sori number yi fun ibere tun ti igbani niyanju papa julo ipolo oja lori tun yi to agbelere
4: 08144884422 Nigba kokan

0: la wole sun la bala so sita
1: elo e kale o oruko mi neni tolomo mo fe so sita ni o
0: se eni to ba dake tara re ba dake ni
2: mo ba ya nkan to sun mi iku o se ku fun mi ni pe ko iku ro mu fun mi ni lati ni kin bi kan je
3: mi o ma boju ogun laye o ba ma di mura sile
0: mo dake wa fi ronu para re
4: ejo kini ejo wa n ste bi bi pe awon mo to bi fun mi gan iku era ti n wa
0: gbianju ko so sita lori eto lawole sun labala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dedede
5: walari won pecho ara mi la fi seke
0: lawole sun pelu abala so sita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo segun Tuesday ati ojo bo Thursday
6: e kale o eto yin le a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
0: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba iponju tada wa ninu itojuko lawole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni